0: lol tay ci ñu diko def France tay muy képar gi japp na né soxna yi nga xamné ñu ngi sétan jitaay bi kum ci doon bëgg nga bo fi bayiko ñu sérel la sédé yu melni
1: dëgg la
0: té dénga soxna ci lim wax mu amaat lu am solo na ci biir lo xamné soxna yi gën bal ci ñi bokk na ci kër muy ñi wujé dénga mu né mom soxna magat gay lañ ko joxoon wajur soxna bali waye mom soxna mominatu ci saytu xalé ak taxawu ko xamewul won niñ ko jox mom ci bopam ak niñ jox ñim bokkal keug di ligël serigne soyou
1: ndaysan
0: kon wan ñi ngi wanat soxna yi neleen képaru mag ñi li xalé yi di defante nan xëppante asib ak yu mel non ndax ñi ñom bu duñ leen xol ñom fi fété won kuñ jox ko xamne yena bokk di wut lu bax da koy taxaw kem nim ko don taxaw lolou moy yene sa bop ligueyene sa bop benen bi moy dengal lim wax neena barsan bi jangale jikko yonnati bi alayhi salatu wasalam xam mom lañu gamo soxna si moko jangal fi mom lako mokole
1: ndaysan
0: waxati nak tere bi nga xam sa bi seigne touba ne sama tere nur darani lay
1: wax nur darani
0: mune motax mu man ko ba di ci yegg fo xamne leer mu taggu sago ndax duñ xolat kepar yu melni motax lima won sank te dama ko gëm isa barab bi gëm na ne bokku na ci buntu yi sun borom ubil jam ni ñu war ci mëna jaar delu sun borom li tax mako wax moy tambulel heure biñ fi ñëwé tay ba heure del suwat suba lo fi dégg ba nga gis ko ci biir day fatali wat julit bi pass passam wala ngeemum wala diinem wala nekkinam wala li nga xamne mo taxon sun borom yebal ko muy responsabilité bi da koy fatali wat yow yaay kan bu lo fini motax ma japp ne képar gi nga di képaru mag ñu tambalé ko tay ci sona mominatu japp na né tay ku dip julit don jigen ñu né señ abdou samad moy sa dom tay ndam la teranga la daraja la barké la
1: dëgg la
0: ku ñu né tay señ am sa mom señ soybu mais cheikh muntaha wat di wax né ko señ am sa tu fasalen ku dem ba khalifa seigne touba nga nekkal seigne touba ci xati day mu dal wat seigne touba ban la fasalu ku am dom ju mel non don soxna ndam la teranga la barke la waye tam ak yokul ak yeketu ku ñu nekkuy sa wajju ñu ne seigne fallu mbake mom seigne choyb ci manduga da nga ne lolu teranga la ku ñu nekkat moy sa kan moy sa dom ñu ne soxna mam xari mbake borom daye alcorane kon japp na ne nit ñi bëgg nañ lu baax te faawu ñu doli wat yermande ci xalé yi ak jigen ñi leg leg suñ sambay da koy wax na ne leg leg da ngay sa xol dara tank waye leg leg da nga leen di yërem ndax yermande ji moy dañoo dëkkmal lo xamne bu ñu wuñikul dara mënu leen tétabi safar
1: nak la ndaysan
0: te kenn yéne ko kenn moy ni ko wax barki dem kon ñu doli wat ginaaw as-silah ad-du'a silal mu'min ñaan moy ngannaayu julit ad-du'a mukhla ibada ñaan moy yuqku jaamu yalla ñu delu wat toroxlu wat ci sunu borom tawassul ci sayyidina muhammad tawassul ci khadim rasul ñaan yalla sunu borom ci barkep serigne touba bi wax ne yalla hu ya mukhallibal qulubi khallif qulubana anil uyub yalla na yalla soppi xoli julit ñi genn lepp lu ci ayib te label ko bañu xamne ñom day yalla fonkon na len gënalé len ak yeneen mbindef mi man khalaqna taf di len dem wax amna bindef yo xamne buñu gënné nit ñi dañuy daw amna yo xam bo len sérum tay do mëna taxaw amna yo xamne tay na len yalla bindé gis ko kep natu la
1: deug la
0: yalla bind la ci melaw gëna tedd wala khad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasaqnahum mimman min taybat waye te kelen daf leen gën lek ñen bari kon nak lim nu fagol muy yéré yu yiw yi mën nañ joxe ko melni tay soxna aram ñi gënë seen yaram nañ xol li nim yiwé
1: deug la
0: fagul leen lo xamné lepp luñu bëgg mën nañ ko am nañ ko bëggé té bu dé taranga ak yu adna ak yu alakhirah japp nañ né ñaar yi tuddu ñoon ci yoonu murid defena né ku leen am seigne touba sedna la kon nak nañ delu wat ci kepar mag ñi mamadou bass li ngeen dal am solo ma sha Allah
1: am solo kon mi ngi nonu day melni fukki waxtu mo botal ñaar fukki minute ak ben ci touba ak liko wër ak mbolam ki dëndu afrique bi kon xamna dañu jébal kaddu gi rek soxna aram momit mo ndi ci ay bayan su ko défé rek inshallah rabbi ci yaatal ci soxna si kem émission comme ribu kepar mag ñi soxna aram tafal
2: Masha Allah, amna solo lol di ñaan sa borom su suba wef ci kom
1: amin
2: yalla bol wonela kok mamu bi tedd ya ak ki nga xamne mom la do liggeel yalla fi ci soof seigne soaybu di ñaanal yalla xolum mu ñi fi bay waye yaakaru nan ci njabot gi fi bay ndax ci lu leer rek lañ nek mo ci diine l'islam waye tam ci njangalem seigne bi soxna yi nak dañoo mat di delo ci bu baakha baax ndax dafa am lu arab di wax azmatul akhlaq crise de référence
1: waaw
2: ñun nak dañ ci wélasu ndax
3: Assamadia FM fréquence 102.9 Yenegi deglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Murtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake
2: ndax lu ñaaw lañuy defante ag ci ba saña sotante lu bon ak rayante lolé lepp moy bayyi suñu ciosan rek ndax jigen ni wax deug am na xiyalla ku len roy ci lu leer rek ngay nek ñi dondon ay jigen neewuñu won bu ndon ay jigen seen ciirub jigen dañ ko doxal bu mat waye doxal ko ci lu yalla bëgg ak lu yunitiba ali sallallahu alayhi wasallam bëgg ak lu serigne touba bëgg mom itam ni rek la mëna mel ndax fi mbokk la ci soxna jaara moy jigen jo xamni limena dundu gi gatt na lol waye guddu fan to takul ci at yu bari ki am sey jëf ni mo rafété rek non la sa guddi fan di mel fan wéne at ak ñet ñun ñi danaka ah ci zahir buñ ko buñ tollowul rek momé at légui ñu jégué ko waye gis nga jëf ji mu jëf jëf jo xamni tawarkala jëf ju ganjaru jëf ju mata roy jëf ju mata top kon dal ñuy ñaanal cheikhna si sa borom fekk sa borom yeesal yermane ci kawam waye tam bayyi loxo tek loxo ci njabot gi fi bayyi ban man diko ñaanal diko fateliko te lolu amna ci rafet ndiot na ci ñam du samat day ñaan sax kudul wajurom ndax amna groupe yu bari yo xamni amna gum ju tuddé ñaanal way dawli lolu nak ku koy defal ab jambour sa wajur mat ta wax kon ñing koy ndokel bu baakha baakha baax di ñaan borom bi mu depp ko carton ba tor bi islam bi mon ko matal inshallah
1: jazakumullah jerejeufati ci kaddu yi matna tay matalena machallah waye li ëpp solo rek moy comme niko seigne bay waxé ak niko félo fofit muy am ko nekkal ci kër ni jox la tout tank jox ko tout tank ngay baye xel tout tankam la nekk ci bopam ci aw takay ba nga niko fabal nangam dem raxasa bop bi ngir mu set lolou ak bëgg la ak yene la kon képari tout tank suñ bëggé muccu nañu fréquenté mag ñu bax ni nak la wax mag ñi nga xamni am nañ jariñ ci diiné waye mag ñi nga xamni am nañ jariñ ci société bi parce que lélég mag ngi nan mag du yalla waye yag nak yalla kon képar yi ñuy créé ngir lenen seen émission inda sabah di leen ak indil ribigu képar gu mag ni mag mu nekk dañ la fekk ci képar ga nga daan yéré képar ga nga daan défré wala képar ga nga daan jàngalé alcorane ak diiné ñu dëgtal ko doom adam yi nga xamni fekké wuñ sëk dundu wala jaxoso wuñu yow ci képar ga ngir ñu mëna jarñ ci yow ci li nga xamni nekké won ko ci képar gi nga toggé won cheikhul khadim mi ñu yaakar kat da na def tombam yoy nonu ta tomb yi am jarñ la yu am solo la ñeneen ñi melni mom wala ñeneen ñi mu yar ci ak képaram timit don nañu jotaay ak seeni njabot wala seeni féré muy seeni talibé ci képar yo xamni da nañ fa baax waxtané mbaxuk serigne touba gi dem ma ngi dégg ñu ni serigne abdullah mbacké masna indi seigne sambay ci magal touba mu tok won jakarok barabuk tedd gi di waxtane mbaxuk serigne bi kon gogu kepar kuko fekke won to gor gorlu ca sa borom dina la duyal ba nga fessal lo meuna yobulo baran di dewel ba lo meuna yobulo ay magali magal ngir nga xam ku bax ki lan mo doon itim ak lan la taxawayon ci yantabi sallallahu alaihi wasallam kon seigne bay xamna ni 25 ci ay minute dañu daldi taggo takol tagaloko taggo budul takaliko way la talo dañuy fatali ndigulul serigne bi bo kéré mën nga ko fatali walé muy 7000 inshallah rabba
0: wa jërëjëf serigne mahmoudoul bassir jërëjëf soxna aram jërëjëf technicien ñu andal way jërëjëf tam téléspectateur ñu andal ak auditeur ak auditrice bina buñ and ak ñun ci assamadia tv ñi ngi and ak ñun ci assamadia fm 102.9 ma lancé wat appel nak soñu wat def na tay la lan alkhamis
1: alkhamis wa
0: aljuma samedi dimanche jour du mois 3 ñi nga xamne ñom ñoy annonceur yi mayat nañ len 72 heures pour ngeen mëna gagner 80 manam 10% wala 20% yi nga xamne war nañ len ko wañi waye man dama japp ne gis nga seigne moussa man gëm na né jitaay bi ku ci sun borom defal tawfiix ba nga top ko té man dara ya ko jël sa bop ndax li ci nek ci lo xamné bari waana ñuy dépenser lu bari ci ay barab ngir bëgg dimbali nit ñi ci seen diiné fi da ci gëna gaaw kon ano sëriñu ngi leen di waxat né yeen ñi nga xamné ñoo yeen bokk liggéey bi muy l'islam bokk ak yeen yoonu muy yoonu Seyd Touba bi yeen am lu ngeen man Seyd Abdou Samad li man def nako moy wut na barab bo xamné fu gaay tek seeni plateau ci leneen lu wutek bëgguk sëriñ bi ñu man fa tek suñu plateau ñew ci bëggu sëriñ bi kon nak lool likoy dolel moy fexé ba japp ci kër yi kon ñu ngi ci soñu anu sëriñ xamna bu lool jalla nak ñu ndigal suñu muntaxal yi comme niñ ko waxé rek ndangi soñu wat su bop di soñu mbolam ñi ñuy téwlu di leen fatali lo xamne xena ñen ñi fatawul nañ ko moy cheikh muntaxa da wax ne fu mu nekk nako deg nako ñepp deg tayit neena kep ku Seyd Touba nek sa bir xol mi ngi lay jox ndigal nga joxe 7000 ci liggéey université bi kon ñi ngi soñu wat liggéey bobu man ngeen jaar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 bu fekke tam da ngeen nek ngeen am sen application bu la nexe mu ngeen dug sen application wef ngeen dem fiñuy fay facture muy facture paiement nga daldi fay gis logo Touba ci kanam bo tege sa baram bu ubeku nga dugul say 7000 yak sa wakar ak sa njabot bu day da nga yore orange nga dem maxit so fu ligue rek fek li nga xamne moy logo Touba ci kanam nga lal bu ubeku mu dugul say 7000 bu fekke tam da nga nek bitim rew amna ay rew yo xamne lu mat juroom ben fuk juroom ñenti continent ay rew mu nek amna ay numéro yo xamne so ci wote rek kayo Touba ci kanam da la fi nga jaar pour dugul say 7000 bu day ci bir Senegal tam fukki region ak ñent raison bu nek amna fu coordinateur bo xamne yor nay bologu 7000 bo fa démé jox ak ñom mu jaaré sa blog 7000 bu dé Touba gi tam soxna yi ñom nit am nañ ay blog yo xamné muy mbotay yi 7000 francs lañ ci def muy digul Cheikh Mountou Khalé ngeen jaar fi mëna jox seen adiya kon mbokk yi li lañ leen indiloon tay inshallah di ndokéral ñepp di leen jaajeufal ci ñetti wos yi nga xamné dik na ngir fassiyéné indil leen lepp luy bolé wat kër yi bolé wat njabot gi bolé wat ñi doon sey bolé wat bokk gi muy lan tënk ko ci al ilmu nafi' di xam xam bu am njariñ wala amalu salih ak jëf yu baax wala adabul mardi ak tegginu ñu gërem li lañ amunu yene and ko ak yeen ci gitaay bi bu fekke amna lu reccu lu bokku te yi na ci bir na ngeen nuko jéggal taxam manki doom adam la bu fekke dikena niñ ko bëggewul yermane yalla yalla nañ ko bokku jëriño wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: daji nay am solo ma sha Allah bu ko defé rek soxna aram lañu jébal kaddu yu momi rek mo daldi ñew ci fatali gogu ci ndigal li ñu daldi yëkëti war gitaay bi insha Allah soxna aram suba
2: ma sha Allah di leen ku fatali ni ko fatale suñu bop mourid yi ñepp nañ ci dëkk juné ñenté mom yom na yalla tayit famuy dem xamnañ ko ñariñ la mëna jur Allah gi xamnañ ko ñu liñ ci soñu bu baax baax di leen jox dig dajé bu suba inshallah ci waxtu wi ci bu 9h joté ba 10h et demi seen émission ande sabah ñukay and ak yeen sa su nek ci la ngeen jëf
1: jaajeufal nañu leen bu baax ñi ngi doon top té dañu bayyi xel depuis juroom ñenti waxtu ci suba ba japp fukki waxtu yu tégal fan wër ci ay minute jaajeufal nañu leen bu baax ñi ngi doon bayyi xel ci émission ande sabah bi di jéggelu ñëpp té di leen jéggel di ñaan suñu borom defal ñu jamm aduna ak jamm al-akhira gën jëm kon su ko défé rek xamna dañuy taxawlu fofu rek lepp lu jup ci kaddu yi suñu borom bi subhanahu wa ta'ala la du ci dëng ñu xamne suñu mataji la taxawlu fofu ñaan li gën ci ñun sa borom bi defal ñuko té deppal ko li ñu gënal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kengaluk jamm ak salam barki Touba ak borom ja ngeen jëf jër ngeen jëfati ba suba jamm inshallah
4: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi Al-Ilmu An-Nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'Amalu As-Salih ak jëf ju baax wal Adabul Mar
5: Assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di As-Samadiyya TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay ci téléba ci barre de recherche ba dadi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dadi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dadi bëss installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf
4: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot

assalamualaikum warahmatullah yeen bokk fi tew ñi di nuyu ñep ci turu seen raybso mom xamé mo fi nek ci ma sama kanni yabalu ñu fi ci seen abdou samad ñu donc siaré ci sonu subax ci nga xamné mom lay xeqna mom bu donte nak amna lu mu don ci ñun ci walu njurel waye ñu jappuñ ko lola ne ko jappon ne nañ jappé ci maram japp ko seen cheikh bu suma japp ko ñu bot seen mbak kan ak seen sama kan mom lo leen ko jappé ci mom ndax non ñu bokk benen taxaway yalla tam ñu sant yalla def ñu ci mom lool ci doxinam ni rafet gum rafet ak barkel gum barkel ndax aw doxene bu doxé ba xamné ka xamné sa wayur la ab ligiyam dem ba ag ci indi la ko xamné ki kenn ku nek bëgg ko am sa kër mom mo indi ko sa kër sante war na ci ndax li ñu am ci mom am ko ci ci angi botam ab taxwayam bu rafet dong ab bëggum lu bax ci xol ci dara yalla rek tax mu doon jëf ak serigne touba ba lepp fekk ko ci ko na xamne wututon ba neex wutton len lu ligue serigne touba ci serigne chaib mbake mi andon jeubur gi nga xamne tam yalla dugal na ma am ko ci am nga fa am ñun rek lu ko yalla tawfexale ci jaar ko ci mom ko taxo ci mom da nga xamne xel ne ki man na lepp loolu ñu man nak ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu guddo ci

0: yeen ñi di ñi suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
1: ok ñongi ak soxna Fatih Anne ci sen télévision Asamadia TV soxna Fatih Anne dafa bok ci ñi nga xamantene ni ñom la soxna ci yar muy soxna Mominatu Bousso mi nga xamne mom lañu daggal bis bi tay soxna Fatih Anne mi nak ci ñi nga xamne soxna ci mo leen yaral bopum ci ab loxom la soxna si ñoo ngi lay ziaré bu baax soxna momi di yëkëti ay cadeau rek yo xamne dañ lay laaj nga wax nu soxna momi mi la yar lan nga ñu mëna wax ci mom ci num leen doon yaré ak num leen doon taxawo
2: mané ma ngi dog am ci mom luma nakari muy sama bisub tay bi ndax mam dama fay ñew mu yor ma ca kaw yor ma yor sama njobot di ma dundal di ma wor sama nday jott ci man sama bay jott ci man buma amé dom momay top to li war ci man lepp mokay def dima xotil di xot yor ma yor sama njobot xifuma maruma rawlewuma rituna nak lama don yex ñewi ci mom buma sé nak ba may tuti lañ may indi ci mom ak njobot tamitam fonk top to nañ ma xifuma maruma jexlewuma buma toll ñong may defal yor ma yor sax njobot xifuma maruma jexlewuma ma nga ñaan nak lim do liggey fi yalla nako fekk fofa yalla na reccu num do def ci kër gi yalla nako señ soy bu téru ni ni beug ni ñu gane le fi ni ko dem defal fi yalla na ngat nga raw gi yalla na reccu num do def fi suñu xol ci yedd na no nga dogo metti ñak nak ñak nan nak waye na suñu xol ci yedd na
1: wa mom lu ñu dan denk
2: xana liggey ak jaamu yalla waaw sa bu xul xey no ngay togg no ngay yak no ngay fotal do ngay ma ngay togg jox do ngay do ben do nga du xif du mar ñun ñi fi nek na suñu dom ñun xif du mar duñu jaxlé mu tellu ni suñu dal yu bax diñu xoti di yéré for ñu kenn ko da fatel nga sa ndey sa bay ndax mom waaw man de lola am ci mom waaw ricu na wax deug sama xol sedd na li ma nga dogam ci man mul ma naqari waaw bima ko gisatu
1: mom ci bopam num daan liggéey ci kër gi
2: xana nak lu bax rek nga bu téréem di jang bu ñu xeyé mu yéenu ñu jog leen julli nu jog di julli japp ak julli ne ca wañ wa di togg di lu mu togge nak joxi gu dongo yi ak nu ñi kenn du xif kenn du mar lolan lan da defal japp ak julli foko gis na gis ko ko tiereem foko gis ma nga tiere ba di jang ko julli lolan la nekk togg jox dongo yi wa
1: dia tv batay ñongi fi ci kër cheikh sonay bu mbacke ci wetu ko soxna yi dendak soxna si nga xamne modi suno wayjur la ya soxna amar mom serigne abdou lahad amar mom cheikh sonay bu mbacke mom nak ay cadeau yo xamne dañ ko yekati jëmele ko ci soxna si muy soxna mominatu bousso xam ngeen ne digam ak mom yag na lol kon amna lo xamne warna ko meuna wax soxna si amar ñi ngi lay ziaré bu baax di la ndokel di la ziaré soxna si ay cadeau yo xamne rek cadeau yu séré la jëmele ko ci soxna si nga xamne moy borom bis bi di soxna mominatu bousso lan nga nu meuna wax ci mom ci ay jikom akub ligéyam
3: waaw seigne bass soxna si dama ko ci wax mom man nga ci wax lu mat ay wéri wér ta du jeex ndax soxna si mom ku bax la won ku am l'islam ku am diiné ku mëna yar wa kërëm ñun ñim yoron ci kër gi day reccu lu doon lu mu doon yoré ndax yërem nañu yir nañu jàng nañ lu baxit te ci lu bax rek la saxon fu ma sa nek day téré alcorane ba rek ci lay né wala khasaid ga loy defit ma nga ca boy moñ ma nga ca ngay tay ma nga ca loy def ma nga ca balé sax da ko da def yor radu bi di balé yor balé di balé mom dal mu ay jikom dal mu neesu ci wax lepp sax timis ba sa jot señ bi da da tereni bu timisé té len téla fatu ndax lay bi bokku waye buñ julé timis rek duggu na ci neba yor qasaayitam di jang barsa nun ñepp xalé yépp ñu ne ci wétam muy jang ci suñu kanam rek di jang señ soxna ci dal mom ku ci wax sax sa xol day toy ndax baxna bëgg na nit yarna wa kërëm ñun da reccu ñun doon andé ak mom kenn regaluko won nak ñepp ko ñëmé ndax foko ma sa seen bañ ba ngay seen du la wax lu la nakari du la ko def mom dal ya nan ko yalla fayal rek ci barke serigne soñ bi lim do nut ci kër gi dal yalla nako fekk fam ne ta xamna ni dana ko fa fekk ndax lu bax rek la dal def xamul lu bon da lu bax rek la dal def ben surga ragal ko won de ñepp ko ñëmé foko seen rek bañ ba ngay ñëk seen da non koy sant di ko gëreem te di ko ñaanal fam guddu te di ko ñaanal ak wir xuma di ko ñaanal fam jëm yalla nako dakkal ñu joge ci dara ñu suñu soor
1: ndax daana jang xassidi ngeen di deg ci kaw
3: xassidi dañ ko da jang barsa nuy re rek mu dun ko jangal tubarkala xassida gum joge jaar ci ka ci dess muna yene da ngeen bëgg xassida lool man ko sa xassida yi da neex de da ko bolé ak jamm ji ak salam ji rek nak fu mi jàng nak ma ngay ré waye bu nekkut ci wañ mi ne ci kurus ga rek ma nga ci xassida rek ma nga ci xassiga te daw def len lo xam ci da naqarina señ bi lu señ bi bañ rek kenn du ko ci fekk kenn du ko ci fekk wax deug yalla lool de mom man na ko ci séré bu baaxa baax
1: deug na mon ci bofum daana jëluk balé ak yow di bu kër gi
3: mu balé ak radu lepp la da yor balé biñ ci sogo ñu nga xayna dekk bi melu ni fe ay ki la defon way radu la da fa tol robam radu kër gi gep radu duusi cheikhlu won kenn nak cheikhlu dara fi ñu tok de dañ fi da sox di wal su du ji toro di touru sox bi touru wal gi touru ab robam lay sol bu jot tu yor tamé diko lay ko lay bam set mu diko bies bam set mu dem ci rebina be diko bomb ba tuarkal to baba lek mi ni da di koy def ñaari mbana ci tokolen ko da wal muy lay mu dem araw ko bam yegg def ko ñaari mbana racc fi surga yu jigeni lek mu defati bool bu fess yobu ta dara ye do ngay lek do na ko fek soxna am xeul saxna ko soxna mom mi man ta baña gudd fan ndax nim da defare dugub ak nim ko da selale ak nim ko da joxe man ta baña gudd fan ak ñam nak dako da dang ko da tim rek muy joxe ñam wi joxe amut gan amut dekk amutul donga ku ñew rek dana la jox nga lek bu sour ku ñew dana la jox nga lek bu sour waye mujj gi feñ ci nak mujj gi bol yi dako da wur muy joxe rek mala ko yey momi li bu la del fon mu jaaxal ma fu ni la ndab da joge waye dako sedele rek di sedele rek ku ñew lek sama dom ji sax bima ko ne tala soxlu muy da waccu liggey da mu yaay kama da jox ndogo manika ah waaw mo da jox ndogo de te bu la fa sati bon ndogo da fay dog bo nopi soxlu ko andil mom ko yalla ko yalla fay rek ci barke borom touba nun ñum yoron da sant nan ko gëreem nan ko te mënu ñu ko fay te fu ndeme da lañu ragne ndax li neewon ci kër gi bo ne kër señ soy bu la joge nit ñi dañ lay fonka di la xol nga di soxna mom bu sama yoron nga gën ci amati ndam nun dal no ngay ñaanal fam jëm rek yalla koy dakal fam joge ci barke borom touba li ci nété mënul to wax lepp sax yay mom lo ci mën di wax rek da nga ca bayyi li ci dess mom ak baxam mu mënul ko wax mom ku fi yalla andi won la rek wali wu jigen dal la wali la ñu ñu yoron dal xam nañ ci dara wa kay
1: ci yar la bok dina mëna yëkëti ay cadeau jëmele ko ci soxna si yeen cadeau yu séré nga mëna yëkëti jëmele ko ci borom bis bi di soxna muminatu busso
4: soxna si de ñun da no yaro ci kanam mom ku ci nek bayyi suñu kër wajur ñew ci mom ku ci nek mu def ci yow jikko jo xamantene si ñun soxna jaara rek lan koy xolé ndax ma ci wu nak mom jamanu soxna jaara fekke wuñ ko waye lañu gis ci ya momi mom lañ deg ci soxna jaara soxna ya momi bu ma sa xey liggey señ sañ bi mu ko sant ci lay nek ba ba ceuk mu jëlub téréem di jang alquran di jang khasida bu joge ca lola du tok loxay kesse ben yoon bu joge ca lola bu toge nara tok loxay kesse fi ñu daan soxé ci ré ji ni togal señ bi dana ko lay sebeti ko moñ ko def ko araw togu ko laax yobu ci pinch ma wala mu def ko laax bu saap dawu tok loxay kesse bu ma sa yeta ne jog leen balé mom moy ñëk jog balé jël balé gi di balé ya mumi nak sérem doyna ci njabotam gi kar ma sha Allah njabotam gi liko tambalé ci señ Fallou señ Amsou señ Abdou Samad Señ Fall Señ Abdou Samad Señ Amsatu Soxna Mam Maré mo Soxna Mam Xat Yalla na leen fi Yalla bayyi defal leen ko fa nak bet waye ñepp la waxale ñun ñi yaro ci
5: atu Asmadia FM fréquence 102.9 Yéen a ngi déglu Asmadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak kër Serigne Mourtada Mbacké Serigne Fadilou Mbacké
4: wa kër ya muy bu so sant gu tambali bu fenn amul fenn ñun nak sant nan du mané man ñun ñi ñepp ci wana gam lan yar ñun ñepp sant nan mësuñu final nak mësuñu final an nak mom liggéey señ Touba bi rek ba gisatuñ ko ñu continuer top njabotam ki yalla nako yalla yeenum te jéggal sant nan bu baax
1: tamit ñu bayiko mu yëkëti ay cadeau yu séré jëmale ci soxna si
6: soxna Mam Khady kan mu señ soy bu ñu tuddi ma soxna Mam Khady mu señ soy bu may sant nak di ñaan bu baaxa baax sama wajuru ma bolé wax sin soy bi min ma jëlé ma doon appointer bu bon bu xiban ñu tax ma soxna Mam Khady mu jëlan ma jébal ma yaay muy soxna moy bëssu ma def ci man lepp nak man na ne sama wajur muy sama yaay nampa rek lama def waye yam momi bañu badj ñekete ñu teggan ci ay loxom painter bu bon la won ba xiban mom daan japp dima sang sama yaram def ay goom dima sang bam set wit djel batrin bi deub ko am egg mu lay ko diko sot suñu yaram yi ñu cedd cedd bam set ñett fan lañ koy def suñu yaram yi wër ñu jigeeti ja ñu ngass negam bi lu toll ñaar fukki goné buy jog ci suñ ko lay jog bu guddé mo ñu defal lepp sama yaay ñew na fi la dekk bu tisslé mu ñew nako bu dugg ci kër gi bu leen dugg ci neeg gi ndax da ngeen yott ay goné su ngeen démé da ngeen koy wal kéro sama yaay tangal jëm jënd dima ko jox mam momako jox ba té kéro teggumako bëtt bu doon kenena da nan ko yobbu sa dom bamu tané mu jël ci wat waye mam daal dañ koy ñaanal fa mu teud yalla na xippé ji aljana ñu koy ñaanal yalla bu ko teud jitu loolu do nga leen koy ñaanal waye baat bi bam bëpp ben la mam ñun mënu ñu wax ci mom ndax nim def la def njabot gep gep gep kep ko dib julit amel nga ko ndukal ndax kum gis lu bax la lay digal lu bax la lay wax mom lay def ci yow xeybul kenn nak kon nak ñi ngoy ñaanal fam teud yalla xepé ji aljana cheikh soyb mom non liggéey ak soxna may yalla nan ko téw téral ko xewele aljana mi tay ji mi ngi fi ñun ñepp ñi ngi banexu mi bisub kër bam laqo ba na gën bit bu set xewele ñi lay wéré té moko daan joxé ndax moko ji won sun masana nopi fi mi soxé da koy tonni bam egg lay ko ci tamé tan ko ba aw xéer du tane mu defal ko laq ko jox ni wala mu jox ko nakku ni nakku ko jox ni ñu lek lolé duñ ko fatte ba mukk man nañu baña yott sun xibané mu délon suñu nday bu tonni ñu jël ci wat wa ñum defuñu ko ma tax képp kuy ngor ñu tagla jox biya momi do golé di mukk ndax ci ngor lañu di ci lañu yar ñun ñepp na muy képp ku jaati ab loxom ñi ñoy suñu mak ñu dik top ci ñom ñom itam di leen ñaanal ñom itam ñu yagu ñoo gungé yagu ñoo dité di ñaanal jabotam gi ci biir yalla nañ fi yag ñu yag and ak ñom ñi ngi ñaanal ñu la mënu ñoo wax waye ñi ngi ñaanal leen ñepp rek ndax maam man ku den wax fi ba diwen do nopi ndax dañu ko ji ta lañu ko defal so ma sa ñu ne ko maam nangam mu yela kay goy du netti tie sa poj bi ba bo fa joge bo digete dara sa da nga do ko waxat lo nak yak na mo yul julit mo yor ab l'islam ta yar nañu ci nak kep ku fi joge def la la neex dang ko def waye mom do ne maam moma ci yar ma ngi ñaanal ñepp di siyar ñepp jaajeuf
1: mom turando soxna si la ba nopi mom moko yar itam soxna si yeen kaddu séré nga mëna yëkëti jëmele ko ci sa turando bu baax
7: assalamu alaykum wa rahmatullah may ni assama di yëkki ni diko jittal ci nuyo bi cheikh abdou samad ñu sëriñ soxaybu di suñu buntu ci sëriñ bi ñu koy ñaanal suñu borom yagal ko fi lool tamay ko wër mand ko ak ay magam ak ay rakam na da di munu ñoo wax sax ta baaxawuñ ko tamit waye da ngeen dugg ci suñu xol dugg ci suñu biir motax fu ndiar wax ci soxna ci soxna ci biñu wacc ci mom tout tank lañ won danaka man nañ ni mënu luñ suñu bop dara xamuñu won sax kuy suñu wajur mom lañ daan wax lepp buñ ñu ko maam mu ne may seen lepp na la may sa nday may sa bay may sa lepp ñu jappé ko non nak mu yar ñu bëggul luñu metti soxna ci oyof na bala mo lek day jox goné ñu lek ba nopi musoko gis sa giso kurus gi ci loxo bi wala giso kurus gi ci téré bi mu nané wakana haqat bi suma ko mokale jëmëm ji motax mu yar ma def ci man lu bari bëgguma lool nak ba fini ni man ko jojo yo xol yo xamni mënu mako sédel kenn waye nak diko ñaanal bu baaxa baax ndax am nañ xel mu dal ci mom ndax comme niko ñepp waxé rek ñun jëmmi soxna jaar ji lañ daan gis ci mom dañoo yoron gantax go xamne da nekkon ci suñu biir di sax ñepp di ci jariñu ci jariñu mënuñu ko wona xam waye li tax ñu niko mëna xam nak moy jamono yi nga xamne jugé na fi ci lañu xam li ñu yoron mu nekkon jambar don non goor yalla gu mak don non mouride sadiq bo xamne kenn du ko natablé mu jur fi ay jambar yo xamne dañ leen ñaanal rek ndax juru sax ñu leen lim ñepp xam nañ leen dañ ñaanal ci barki serigne touba seen mam ñaan suñu borom mi nga xamne dara tawuko mu yagal leen fi tamay len wer ba yene ñi nga xamne soxna ci amon nako ci liggey serigne bi ñom ñu motaliko ak seen passeport ak seen yene ñun dal ñi ci seen ginnaw ta xamne li soxna ci defon ci ñun ak bëgg giñ amon ci mom deñut ba faaw ñi ngi sax ci ñun ba abadan laté mo ñu yar bokk suñu wajur lepp waye nak bëggal ñu bopam ba nga xamne njabot gi non lañ metti ñom mo tax nak lepp lu ñu wax ci mom tele nañ ko lool waye muñ ta ñak tele bi ñew fi di bokk ci kër gi ñuy wax ci soxna ci ma leen gis ta duma ci wax bu boba day mel amna fekk la ta soxna ci da def ci man lu reuy def ci man lo xamne fu ma gennu ñu di manaw fi ba Dakaru kuma gis mi ngi may naw ngir jëmi soxna ci ta soxna ci moko def ci man kon nak gusso ñing koy sante te diko ñaanal suñu borom li nga xamne mom dara tawuko mu wacce yermande wacce ay xewal wonale ko ak serignam bu baax ba serign soxna bu wonale ko mamam yu baax ya serign gusso bi ak soxna jaara ñu téeru ko ci té aljana ya gëna kawé ak mbolam julit bu ko fa fekk te njabot gi suñu borom tekki loxo ci barki ahmadul khadim ta télé bi tamit ñing koy ñaanal bu baax suñu borom agalé ko fu mu bëgg ag ala musul ko ci lepp ku luy loré ci yoon yalla na ag neew yoon barki ahmadul khadim ñi ngi tuub bu baax di jéggul ci card yi nga xamné dañu mënu ta wax waye buñ ko mënon mom dina gëna ki
8: bismillah man dal damay laaj té laaj bi Cheikh Abdou Samad soy bu tontu lu leer la soxla ko nuyuma ndax mbubbi mi nga ma jox du mbubbi me nga salon kérok bu Seigne Moustapha mi wax la kay wootuma mu boole lak Cheikh Issa Bassir di samak ngeen teewolon ko ci ablad bu mu duñu de ci bis ba mi fete nak téméré at yama am njortal ma ñuuk la ko jortu waye nak wooruma téméré at yire ablay wad am da ci ren Cheikh Moustapha kat Serigne Ishaq mi rakama yalla ñu am ñoom itam téméré at yu tégal téñ wër té muccu lu té bur yalla man xamuma ablad motulad bayam amna téméré at aissat da won dayam am téméré at juroom motu mom téméré at Serigne Moustapha yalla nako am Serigne Ishaq mi andon ci yeb sa am ko Serigne Youssouf am ko mbolam ko téw fi am ko li gëna xorom nak ci yifi moy magal gi ñu ji moy téméré at waaw Serigne Moustapha yabal Serigne Youssouf ci yoy kon téméré yu bari yoyu yalla ni suñu borom wax suñu mo ramal téméré at yire ablawad am da ci yenen Cheikh Moustapha kat Serigne Issa xami rakama yalla ñu am ñoom itam téméré at yu tégal téñ wër té muccu lu té bur yalla man xamuma té may Serigne Abdou Samad soyé bu mi atu amin yu tek li de la ñaan ba soley mbubuma ñaan na ci magal gi doon téméré at ci deewen 27 ginnaw Serigne bi yalla bor wuyuma Serigne Abdou mi ngeureumal bur yalla yalla ko am am ngeureumal mamja Serigne Touba ma wax la lima xam na ci jëf yiw kudul yaw yiwu tollu ni wi ngay jëf ci mbinde fi dootul am bilay kafuma li dalé sam ba ci kër ñang ñi fi xettali wul xaj nañ ci abang dama xam lepp ëppaluma man may nga mub lim bu takku lemb bi ni ma am lo bëgg yalla nga am jaarama waddu nga ba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu
9: alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julli di bokki talibé no ngi len di nuyu bax di jétal ci nuyo bi sangop sang yi moy a cheikh mohammed muntaka mbacke diko ñaanal sa borom guddal fan wi te may ko ak wër di ci tek wételam bu tedd bi di a cheikh abdou samad ibn cheikh soyib mbacke mom day wételu serigne bi ci jëm ak ci xol tay day juntukaay bo xamne da bok ci juntukaay yi seigne bi jangale seigne muntaka yoon wi ndax seigne lol seigne muntaka ko wax ci lamagnam bim ñewé Touba néna seigne abdou da bok ci ñimu jangé yoon wi lol wax ju reuy la barké dembit gis nañu seen jotaay bu tedd ba nga xamni day melni limu teyo wax ci mbolo ngir ay nopp yu ko deg dafa niwut bo tewé da koy sawara wax lol moy famu tollon tek serigne bi ci tiofel ak lamu yene mouride yi xam ko ci serigne touba ndax da ci am ñaari baat yo xamne wolof bi mom xamna amna ci buma reer waye negul kenn ci serigne bi ak benen baat bi lol negul kenn ci borom ak ñewut kenn ci borom lolou melni ni serigne muntaka dafa samp wax jo xamne borom xam xam yoonu war nañ ci taxaw ndax negul kenn bi lim ci djublu lu reey la genewu ci kenn tay bo xolé serigne bi bimu joge bimu jeme ci boromam fam jaare boromam melaw boromam la du kenn du waxi kenn moy alquranul karim kon negu ci kenn day melni nak sun borom moko gatando yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir mu jaar ci mom kon lola warma ju reey la waye nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam bayit bi biñ doon wax legi ci midadi wonen ni matna kilifa ku ñep na señ bi waxé won né soxna Mariama Boussoumi mat na wayjur ku né yonenti bi mat na kilifa ku né ci bayit bobu moy talab ta rasulallah li fawqa matlabi señ bi ndortul señ Touba dafa reuy lol ko dem ci boromam sakul ko lo xamné big na ci ba japp né faw xana ndortam koku kilifa la lol lol sax ak nim reey beut ah lolou koku kilifa la lol doy wax ju reey reey la motax tuarkalla señ baylamine mbub mi asamadiya la tuddu lo ci sakku dung ko am bobu commentaire rek la ci def waaw asamadiya la tuddu moy ki nga xamne mom lañuy jublu ci aajo yep kon lo ci sakku dung ko am tay yal na nga ci am lu kawé sa ndortu ci guddu fan bi nga sakul kilifa yi tedd yep deug yalla señ abdou mi day ko am solo la ci yoon wi bo gisé ñi wax ñi jëf ñi dundu yoon wi ñep dajé nañ fi ci fan yi soxna si da melni ñun da nuyo ci ñun rek dem da nuyo rek dem ndax ñoñu ay denc kay mboot lañu kenn du len xam waye bi gis nga da genn rek ñu ne ah ñun ndek am nañu kilifa wayjur wu tolni rek mu riñu waye nak tabarakallah day am bir yo xamne ci ngay xame fi le mouride tek waaw mouride bëgg nañu la de señ bi fonk nañu la lol waaw te len rek motax moy bëgg nga bëgg señ Touba té diko mandar gal ci ñom bis bu set waaw ngi li ngay xirtal nit ñi ak té wa barsa xiyé ñom fonk nañu la dé wallahi al azim ndax bis bu set nu taggé nit ñu duggal photom as-samadiya groupe bo xamné jooni nit ak ñaar fukk ak lu top ñoo fa né bokut ak groupe bi nga xamné dañuy fi daaw bokut ak groupe bi nga xamné ci salatu al-nabi lañuy dox groupe yoyu yep dañuy massé ndo ñaanal nit koku señ bi lu ma jooni nit ak juroomi témer mba ñaari jooni wala ñetti jooni nit ko sabab ñu dajé fi barab di ñaanal ku faatu té bis bu set la du dak ak ñi jitu ak ñi demagul wallahi ñom sant nañu la day melni le señ bi taxawu ci ñom lola mandar ga bu reuy nga ci té ku dem le rek jamono ji dama wax né sagante gi ag na ci kenn ñaanalatul sa bop bay ñaanal ku dem ñun ñi kenn ñaanu danaka nit ñi buñ julé dañuy gawa tassaro do xam lu leen dal waaw ak awradi nim bare ak askari waye dañ koy sétan leg ñukoy jëfëndiko duñ ko téwlu waaw waye mom day fexé na ba bis bu set ku tayewul ku ne da nga jang salatu bo masta jang mu bindu ko ci bindum loxom muy barkelu ci nun ñu jang ko muy aw yiwu yokoti ci nun té lolu rek xirtal mouride yi dal ci jaamu yalla ak bëgg sëriñ bi moy xirtal mouride ci ñu jariñu tay ëkëlëk taxaway bobu nak ci sama kaddu gi man jeddo mouride sarex ma nga ci waxal le mouride yépp na jëre jëf mbacké yalla na lako sëriñ Touba fayal bopam bu mu yoni kenn yalla na lako fayal bopam ciofel gi ngi ko sopp nak day melni fi ñu ne de mandar ga manana dama fay ñew mané xol señ abdou fe jégué na dé waye xol señ bi da ko xëccat né ko kay jégué ci ma fi waaw man li du kër li señ bi la taf ci bopam waaw wallahi ba fi togué dama ci sant lol waaw dama xamné rek ciop sop gi nga sop señ Touba mom kenn amu ci mandar ga mo xamné dal man na ni li fi lay tollu dedet mam amna fum tambalé ndax da nga gimi rek gis señ bi way amutu yamu mom amutu yamu té lu koy suxat ci ngay xey ci ngay gontu señ bi xaliss mo gëna neex ci li nit ñi di am ndax moy tax nit mëna am lu né wayé limay wax naan yalla nako señ Abdou Samad di bari lé lima ci jublu moy ni ng koy salfañé manam fekk ko xamné nit ñang koy kukkeli di ko ré nga defal ko lu ko jomb ngir jëmmi señ Touba té do bëgg loolu rek señ bi xamné def nga ko li sa wayjur wu tedd wi dëkk fi ci sa penku bi daan wax yalla gis na lepp señ mun señ Mortla yalla gis na lepp yow da nga bari loy jëf té baat bobu kep nga ciy tek yalla gis na lepp kon señ bi señ Touba yalla na la jox ay milliards jangal mouride ine xolu mouride dar rewru ciane loolul señ Touba bo yoré ay milliards mom ni ngi koy défé da neex lool lu nit ñi fonk da nga leen koy may kër yeek auto yeek tout nga xamné du ko yëgal yaramam sax di berndé di bégal mouride loolu ca nga ma sané motax yalla na yag sa jotaay sa wër say teranga sak njabot ñep waaw jox nga nit ñi sa bop déssé lo leen dara ngir jëmmi señ Touba waye yalla bu la señ Touba déssé dara yalla bo ñe kenn ci Seigne Touba baat bom ngay wax Seigne Moustapha di ko beggalé bo wété ak bo wétliko ko la xol yalla na xamné Seigne Touba jëfëndiku ne ci yow no xamné do ñe kenn waaw ndax lenn la le nit mën ta ñaanal lu safé loolul jëmmi Seigne Touba yalla nang ko am ni ngi ko bëggé sa boko bëggé gis ni yalla na nga jakarlo ak mom jahran ndax mi ngi fi ba légué yalla na ngay jakarlo ak mom di wax ak mom di ko bëggal mu dilé bëggal jere jëf mbacké man dé yéné na la ko lool ndax xamna fi mu la tollu jere jëf mbacké jere jëf wallahi mo dañu mëna fay bari waw ndok bam comptabiliser wul sax ndax bu doni bor mom gatché ray ñu
10: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalamu alaykum wa rahmatullah na ngi djeglu kaddu ñi yëkëti ci kanamu sëriñ bi ana dañuy fédal rek kaddu yi jitu rawatina sëriñ ciëtu yi mu wax ci sëriñ bi ci ni mel ci sëriñ Touba ak mbëggëlem sëriñ bi té loolu yalla xam gi mu ko xam rek doyna sëkk wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida suñu borom neena malaaka yi séré ñi séré ak yalla séré jim séré rek doyna sëkk nit ñi séré té day gëna dëgërati sëriñ bi mom sëriñ Abdou Samad ni mel ci sëriñ bi amna ci lu ma ci mëna wax ci mbolo amna ci lo xamne mënuma ko ci wax ci mbolo bokku na ci rek limay séré rek ci wax ji moy madinatu munawwara la joggi ni agguma sama kër fi la ndëk wacc té lay tax ma wacc fi moy ay barké yu ñu yobbu ci barabu sëriñ Touba ba yo xamne dañé ma bu mu jaar fenn ci yeen loxo ni ñëw ba ci sama loxo yobbu ko lolu doyna sekk tayit barké yoyu man né suba manéss na wax ni bitik ba gëna jégé barabu yoonenti bi ci lañ ko jëndé téggouti yeen loxo nak dama ko wutal bari spécial ay xëssid rek la ci def nga bokk sama bop ba aksi mi ngi sama auto bu noppé dañ ko yobbu ci barab té lolu da ci wutu mourid yépp manam dama doon wax mbokk yi nek madina len Seigne Touba ko yomba dak la japp ko boko dakke ci yoonenti bi rek japp ndax ni mel ci yoonenti bi alayhi salatu wassalam seigne bi nak lolou la xam motax lepp luy barkelo rek lumuy def ci barab ba day xol ci madina bañ nako dan bitik ba gëna jégué barabu yoonenti bi bitik bo xamni da naka fi seigne bi tok ak keur seigne ak aynu rahmatin non lay tollo ak barabu yoonenti bi non lay tollo kon ku bëgg seigne bi la bëggel go xamni leg leg nit dana woyef lol ci walu zahir am fu muy yëngatu yëngatu go xamni limuy def lu sel lay doon seigne bi da yëkëti ku dem ba ca mom ak lamuy yëngu lu mëna doon nak koko sax man na am bis bobu la ko sa gis ci loolu li tax ma diko def rek moy xéñtu birum sëj bi man damay wax nan kérok ci madinatu munawwara nga xamné bi soxna ci wacc ci mom la ko ñëk yégué ndax bobu ñing ko doon wajjal mom waruna aksi yaakarna buma jumu takusan la ma fekk ci rawda bi digënté minbar bi ak rawda bi moy fofu yoonenti bi waxone rawdatun min riyadil janna fofu la jotté message man ko sëj bi man ma ngi ci rawda bi ni di julli takusan bobu yeen ngi julli aljuma bobu ñun ñi ngi selmal takusan fofu ci madinatu munawwara xibar bi yëm dal manam fi ma fekk danaka nenañ fofu bofa toge fofu moy fi gëna jëgé jëm yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam am bokku mo ne ma sëj bi soxna ci de bu dudduk ak mbaxam ak jëfëm bu nit ñi fayé sëj bi sama rek mu doy ko manam ak mbaxam ak lim défal yalla ak lim défal sëj soin bu dudduk loolu rek manam nit ñi fay sëj bi sama ci soxna ci rek doyna ko sëkk ndax ko xamné ni ko sëj ci do waxé kuñ ko wax rek taf nako julil manam joxe ndigal ñu julil ko julik fi daw defi dogi fi daw ci koko sax boko lajatun turum buñ paré ci walu zahir man nako baña xam ci la koy def ngir yalla motax li nga wax ne wa barsak man dama koy faral dox nanko wa barsak mom xam nañu yaay kan mom xuma na wa aduna mom waye barsak mom xam nañu yaay kan ndax li ngi leen defal ci ay dok li ngi leen defal ci ay ñaan manam dal nit ku am njariñ la nit ku am njariñ baat bobu mënoo wax lu ëpp lool te yalla neena won lu am njariñ nak da fi dess mom yalla na bokku ci li nga xamne da fi dess mom ku bëgg sëñ bi la go xamne du ci xol ki fu mu bokk amut par parlo amu ci dara dal bu gisee nit Seigne Touba jeex xolatut xéet wo bokk xolatut ban façon nit nga xolatut loy liggé day ñëw ci yow ba jeex tak loolu mom ñepp ko ko séréel waaw loolu tax kon ñi ngi koy ñaanal baaxa baaxa baaxa baax mom bu Seigne Daara jëwé jël kaddu ngeen na Seigne Abdou Samad Seigne Abdou Samad Seigne Daara yi la bu médecin yi ñëwé jël kaddu médecin yi Seigne Abdou Samad Seigne Abdou Samad médecin yi la kéro bama koy wax sax ab gendarme la fekk momit man suñu bisoon day kon suñu bisoon tum gendarme la kurel yépp rek ku wax rek budé ñi wax ci walu xam xam biit ñom japp nañ suñu bisoon suñu suñu bisoon la bu ñëk dañu japp né suñu bisoon tum khassidé nek da suñu bisoon mom ñëpp la ab médecin wax ab cardiologue ngi né sama mbokk yi fessel xibaar yi yaaka na ñëw japp nañ suñu bisoon suñu bisoon la yaaka na jotaay bo doon xol xéti métier fi nek yu bare bare la te wowu leen téléphone ñu ñëw fi dañ fay ñëw ci seen téy bakkan ñëw fekk xol bu sedd guy te loolu dafa am solo kon yalla gën la yagal yaaka na ma ngi sétan bëkk di mu def vidéo suñu muntaxa jël loxo bi teg la ko ne waxoon naa la nga liggéey suñ ci wax waxoon naa la ko wax waaw ne waxoon naa la ko ñuy tegaat vidéo boobu nga xam ne daanaka mën na fukki at sëñ bi fi mu toll ci mag nga xam ne fàttiwut baat boobu ba fàttali ko ne waxoon naa la nga liggéey suñ ci wax diggante bi boo xoolee liggéey bi yaatu na lool dana gën a yaatu incha allah yàlla gën laa barkee lu baax a baax a baax ñu ngi jéggalu baax na salaamaaleykum wa rahmatulah
11: bi tey sant yàlla bu baax a baax ci jotaay bi di nuyu njabootu sëñ Touba gi fi teew gépp di jaarale sunu nuyo ak sunu siyaar ci sunu kilifa gi ñu fi fekk mu agsi ci yow muy Cheikh Mamadou Fadal Mbacke mu sëñ Moustapha Bachir ndax jotaay murid bu ne day am kilifa ak jotaay ba ku ne nag mën ngaa am sa kilifa ci jotaay ba moom mooy sunu kilifa ci biir ak ci bit ci jotaay bii yun ñëpp nekkaat ci sa doon kilifteef di sant bu baax tey nuyu di siyaara sëñ Mouhamadoul Hafiz ak mboolem ñu fi teew ñëpp di sant sëñ Touba ci sa jëmm bu baax a baax ndax mboolem nun dongay sëñ Touba yi kenn ku ci nekk bis ñëw na mu am lu mënta ñàkk nga lijjantil ko noo xam ni wuur na ko ni amut kenn ku ko mënewoon noonu ko du yow bi nga nu fi yebalee ci sëñ Bachirou Boussa ma ànd ak sëñ Mouhamadou Hafiz mi keroog ba may waxtaan dama ni sëñ Samad de sëñ Abdou Samad mooy koo xam ni képp ku muy àndal ci àdduna du xaar ci yow dara kum seen itam li am xelam di dem mooy lum la mën a jariñ yow fan la mën a féete gis naa ni it jëmm la joo xam ni ku muy jàpp sëñ Touba dong ngay tax mu di la jàpp waaye doo xam foo ko mën a féete du ci sayir du ci batin loolu nag dongay moom duñ dongay kenn dongay Serigne Touba lanu fépp leen waaye féete Serigne Touba nga ci wuutu kon ni nga wuutoo Serigne Touba ci dongay yii yàl na la Serigne Touba wuutu ci sa lépp barkeb Serigne Touba la Serigne Abdoulaye Hat ñaanaloon sama Serigne Serigne Moustapha Bachirou ne ko yàl na la Serigne Touba féete fépp nun itam noo ngi lay ñaanal yàl na la Serigne Touba féete fépp waaye di ca dool nag tamañ laa boole kenn waaw noo ngi lay yalwaana lit sëñ bi buñ fi nekkee ba bis ba ba suñ borom puukaree woo ko ci kanam mbindeef yépp gaañu baax ñëpp ba sëñ bi di tànn ñenn ca dong di leen puukaree woo yàlla nga bokk ci ñu sëñ Touba di puukaree woo sant nañ bu baax a baax a baax xam naa kàddu yi ci dolleeku nag kàddu yi soññee la yoo xam ne fan yi yëpp ñu ngi koy bëgg a def muy nun dong yi sëñ Touba yi suñu diggante ak ñii ñuy tudd di tudd sëñ Touba loola nag dama defe ni ku dawoon ba ci ab dessert nga paan fa munoo faa jëlee sa bopp te kenn mënu la faa jële gisoo fenn fu lamp di tàkk ba desewoo dara lu may ne naa toog fii ba faatu fekk ma fi nga jékki-jékki am ku ne jaas fi sa kanam yëkkati la yóbbu la këram jox la nga sangu jox la nga tëdd jox la nga reer lu addina yàgg-yàgg kooko boo gisee lu bokk ca moom amutoo wala loo war a seet ci moom lu dul jàpp ko téye ko ngir jëmmi kalatee woon a faat ci jamono joojee loolee képp la nu sëñ Touba defal nun ñu ñëpp kat bu kenn yaakaar ne muccoon na ci sawara inna allazina taallaqo biya law laa tualliquhum biya la daxalu naara baada mawtihim wala muddatan xalilatan sëñ Touba nee na aju gi ngeen aju ci man bu amul woon donte diir la da ngeen ko tabbi sawara soo ko faa jugee dem àjjana te biñ ko laajee diir boobu Mbacke nu muy toll dafa def nii yaari loxoom tibbu yaari loxoy suuf ne bis bu set ñu dindi ca benn pepp ba mu jeex diir bu toll noonu bu ngeen ma yaakaar toon di ngeen ko def sawara bu yemoon dong ci dox suñu digganteeg sawara mu war a mën a doy sëkk waaye teraangay addina jiinu ci Serigne Touba boole la damay wax ni nun ñi ñëpp weeri photogéré néeg bu am climatiseur ak ba akub jasinaire ak fukki junni ci poos loolu moom sëñ bi wàccoon na ceeg ñëpp ku ne mën na ko am loolu lépp Serigne Touba ngi na koy defal kenn ku nekk ci nun itam ñii nga xamante ni suñuy maam dafa toppoon Serigne Touba foo ne jaas fekk fa ñu yaakaaroon sa baay wala sa maam bala ñu xam ba xam yow sax andale nga fim jappum deet dañuy wacc tok ci suuf ba nopi bu julli joté duñ la laaj ba xam yor ngam japp dañ lan doxal ci kanam duñ geustu ba xam xam nga men ma salam sharia bu fa dom ñew ñun la tuddu ko ta kenn do la laaj aw tour ya xol ku la sopp nga tuddé ko sa bop lool lañ ñuy défal te ñun ñi ñepp ku ci dama koy faral di xam man xam naan duma sama baay duma sama mam way ñi aji won ci mom fuñ fa accé ñu xolé mako ma nangu kon nak ñi ñuy tuddi duddul Seigne Touba faaw ñu nangu leena xolé jëmbi Seigne Touba dara xewut waxna ko dembu dara xewut iblis ci bopam kim gëna bañ moy Seigne Touba ndax liko Seigne Touba yakalit ken yakaluko lu tol nonu iblis biñ fi ñew yaqé dongo ko taxoro jog lum nara yak Seigne Touba keuf ko defar ko dama wax ni ñi jang tuwab ba nek ag ci aggregation am ay diplôme ñoo ñu andi ciowri ci rewmi naka lañ ko fi ëndé moy iblis da japponi bu jangé tuwab bo nopi dañuy civiliser duñ suk duñ ram duñ nuyo duñ jang khassida Seigne Touba def len ay is bu ñuy lever lever ak baye fa lolu mënta neex iblis la ni motax porom dol sum sirni bu ci jaaré mëna yakal Seigne bi dana ci jaar waye Seigne Touba dafa rabbé yoon wi no xamni iblis lum seen bobba ci xaj genn bak tanké lepp ci biti lay dess bu jappé ni jall na ba mëna yak ñu xëc ci ko sanni wat ko fele yoon wi dox yoon wi ñun ñi bok ci yoon wi ñepp buñ xoyoon né dañoo fasiyene taxaw yak yoon kérok la yoon wi di gëna dox na ngeen xamni nak ñun ño amul ku dul Seigne Touba waye Seigne Touba amna ñeneen Seigne Touba mom amna ñeneen ñun nak ño amul kenn ku may Seigne Touba bu amul lu dul lenn amo ku dul kenn dang koy japp lepp lo gis ñukoy tuddu di tuddu lola nga japp ci bu baaxa baax Serigne Moustapha mi fi nekkal Serigne Touba yeen ñepp deg ngeen mune man xadam la jappé sama bop ci yebotuk Serigne Touba kon kum mala don ci adina nga diko leggeyel ngir japp ne dafa am lu ko nakari bay dal ci kaw yebotuk Serigne Touba lola moy gëna nakari Serigne Touba Serigne Moustapha la nga japp ni moko nakari kon nak nañ xamni saxar yag na ñew fi ci Touba way mësa ak ci juma ji xam fi mi yama tax nit ñi nañ xam seen bop taxam fiñu wara yam lolu moy deug nit ñi nañ xam seen bop taxam fiñu wara yam mbir nak ñaar yi kum dajé ci yow do jël kaddu gu jaw mukk diko jëm ci yoon yi ñaar yi yoon yi ku ci am ciosan mba nga xam ciosan li am ci ciosan moy dañ nan diw ne diway mamam ligéelu na Seigne Touba ba am gëreemal lolu moy am ciosan ci yoon yi xam ciosan ci yoon yi moy fuk Seigne Touba jëlé ak ginaaw Seigne Touba la Seigne Mourou Moustapha dac ci ay fakkas fakkasal ba ci Seigne Fallou ba ci Cheikh Mahamoudou Moustapha mi te téewul yoon yi dox képp ko gis mu xossé ba doola xamni amul ben ciosan ci yoon mourid wi way yoon mourid mom ku ci am ciosan da nga xam naka ngay jappé ñi ñuy tuddu titul Seigne Touba nañ gor gor te am pestef kenn ku nekk di funki te danaka lepp nak Seigne Béré lepp Seigne Touba la lepp Seigne Touba la li fi taxaw lepp Seigne Bé ko taxawal bopam bayéenu fi ñi damay faral di wax ci jotaay yu bari ne sunuy bay ñom ño am mourum Seigne Fallok Seigne Mourou Moustapha ak Seigne Abdou Khadir ak ñoña ñun ñom Seigne Abdou Samad ñi wala sax ñom Seigne Mohamed Afis ñi ñoy sun mour buñ ko xébé ñoy perte buñ ko xébé ñoy perte gaay nak ñi ngi commander Seigne bu melni Seigne Touba waye ñom waron nañu nat seen digënté ak Seigne Cheikh Ibrahim nak ak Seigne Sambou Diop Sam ñoñu ño wara am Seigne melni Seigne Touba ñi fi ne luñ am jël amna ño xam yi la fi leen jël ta ñok sax ñaar rakka nit ko xam jammo yalla julli wo defo dara da nga yomba yilif lolou moy li ci nek nañam pestef bu baakha baakha baakha baax te geuna fonk njabot Seigne Touba gi wax kat bon ak newon na Seigne Touba loko wetchel nax nañ la sa wetchat des na ci boutique ba loko wetchel nax nañ la mbolam yalla yim baax le damay faral di wax ni mom gañu baax ni kune jox na la ci waye lim geun le mom ben donc dank kep lako def jox ko Seigne Touba yalla lim geun le Seigne Touba lako jox fi ñu tok fi ci beyti ku yalla mayon nga wër adina bam jeex tak nga del ci wat fi do gis ku melni Seigne Touba wax na ko baye mbacke diouf ci ndiarem ne ko mbacke diouf ndey adina ñew nañ fi ba dir bu yag te taxul ñu gis fi ku melni mo ñun baye mbacke diouf ne ko mbacke lo fi yag ku melni yagul fek lolu mo la mer so am ko kent amul nak damay gor gor lu ko baxa baxa baxa bax
12: Asma di FM fréquence 100.9
11: ku tegg Seigne Touba tegg nga sa ndariñ ndimbal moy Seigne Touba ku tegg Seigne Touba tegg nga sa ndimbal Seigne Baye xate neewon nako yow mbacke boko ci jenn lamb ndax mbeur yep sokki nga len daan ba suku si sajji ak dok seeni geew ak tepp man Babacar jaxate la xamne lamb ji tay daana nakoy xalawup
12: balam bu jeexé mu dik ne ko tay suqu sepp ngi ni muy mbeur yi ndaw yi xey daanu ñepp di gis yow yaangi ni taxaw ak say ndam di fut de ko jog man ma jog te uppati ko sleuf way ko bes yaramam neexal ko nak kagn kom ngir moté ma am luma sof moté ñu yap ma ta moté ñepp xeyma yeeram moté ñu fenku ma fap sa yar yi tanki guuf sumay wërek sama xibon gi sax ba mbeur ni ma is mu fel ko dam ya xam saxol bi sedd gariif motax ñu fas ni damay mbeur taman duma mbeur xibon bu bon la bu laqo mbeur mu japp ma wuuf lélé nga gis kuñ mbeur mbeur yaakaani jambar dédé du jambar ni may def ñepp dañ ko wara def damay fap sama doom ji mu tuddé soxna asgal buma diké ba ci fatou seigne touba maniko xolal ki moy dimbali sa baye am jambar la mak ñepp di seigne bi rekay dimbulé lol nak lañ ko xamé nonu mu doon ak tiant bu bax sun digënté ak seigne bi nga xajida santé ko seigne bi ñi ngi ñaané soxna ci nga xam ci umahatul muridine la bokku nga xamni ku fi tew rek am nga jéggal ndax yalla kum jéggal ku tew ci bisam ba nga doon ci dara sun borom jéggal la ta mom fi tew amna jéggal amna ngeerumu yalla yalla nañ tabbi ci biir jéggal gogé ci dara ji seigne touba khadimul mustafa bismillahir rahmanir rahim min hi li wa ci gal karim qawli ta'iban ilayka bi astaghfirullah bihi استغفر الله العظيم واتوب اليه من ظواهر ومن غيوب سالته بحق وجه الله مغفره من جمله المناهي تبت له من جمله الصغائر مع الكبائر ومن ضمائر غافر ليغفر كل ما تقدم وما تاخر وما بينهما فهمني العلم وسدني علما وعملا وادبا وفهما ربي اكشف العلوم النافعه واجعل حياتي من شقاء مانعه اكشف لي الاسرار والغوامض يا خير من كشف سرا غامضا لما جميع ما تفرق لدى خطي من الخير وصف الخلدا لقد لدى تفكر الاعظم يا ربي بكن والتعظيما قلمي يا هب لي يا اكرم في التلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الايات هب لي كوني بسر كل من يتوب ولظواهر اب مع الغيوب قبول نكون به طاهرا من الذنوب والمعاصي ولا فاتح حتى ادخل الجنه التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
13: وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته serigne bi no ngi lay nuyu cheikh abdou samad dila siaré bu baax dila ñaanal yalla suñu borom yagal la fi te wéral la te yagal say kilifa ci sa kanam ba yene yi nga am yépp ak naal yi nga am yépp nga agalé ko dila siaré soxna su baax su sel su tedd soosu nga xamné mo waral tay ji talibi ak julit yi ak mbinde fi di bayiko ci ay bereb yu bari ñew fi di la ko ziaré ci ñuy ñaan yalla suñu borom mu dajale ko ngeerumul serigne bi te dajale ko serigne bi kaddu yi ñu yëkëti nak kaddu la yo xamne genn kaddo koy wax waye lu yaatu la muy bokki talib yi nga xamne am nañu ciofel am yene ci yow te mënuno aksi ci bereb bi kenn ku ci nek di yobante ak batale ay cadeau di wax ne no ngi lay siaré soxna su bu baax di wax ne kenn ku ne ci julit yi fekk nga ko bis ci kumu ñak ci ay ñaan ak taxaw neena lolu rek taxon na tay julit ñep wara del ci wat andat ak yow lolu ndax waxtu wu nek ya nga fatlikou ñane ci barzak di joxe ay dok ak di len ñaanal ku fi bayiko it nga joxe ay ndigal joxe ay ñaan yu jëm ci mom loola rek doyon na tay ben julit bu nek delu ci wat ci sa kanam won na na yewit no ngi jëlat ñaan yoyu di la ko delo ci way juro way di la ñaanal yalla sun borom mu yagal la fi ndax yow njariñ nga te ki gënal yalla ci kaw suuf moy ki gëna jariñ bindé fi te luñuy jariñ nit rek jariñ nga ko bindé fi la ca jiitu moy sa daraja ak sa dayo ak sa tolluway wacce nga ko ba mana jariñ mbindef yeb te serigne touba sa mam lolou lañ ko waxone bam bañ ko digele ndigalul mu wote ngir jariñ nit ñi dañ ko waxone nako kenn ku ne la yalla ci mom rek nañ ko ci wo waye kenn ku ne fek nga ko ci dara jam wo ko ci jariñ nga nit ñi sa xam xam ndax waxtu wu ne kulay deglu du dox ci ay neen ci julli ci yonenti bi ci sakku ci yu bax lepp waxtu wu ne kon jariñ nga nit ñi ci sa xam xam jariñ nga le nit ci sa alal ndax kenn ku ci nek bu toge fi sa wet wala mu xam dara ci yow xam na ne waxtu wu nek yaangi fajj ay aajo ño xam ak ño xamut kon yaangi jariñ nit ñi ci sa alal waye it ba ca gëna yéme nak moy Cheikh Abdou mouride yi ñima yobante dañu wax ne seen yaakar ya ko gëna dëgeural ci Seigne Touba ya gëna dalal seen xel ndax sa yu ndeme ba melni ku jaxlé bala ñu jaq wala ñu melni dañoo leena bëgg yo xam lo mbir bu sa kaddu del seen seen pass pass yi yegaat ñu gëna bëgg Seigne Touba gëna laxasu jëm ci loolu waral na julit yépp talib yépp amal ak ciofel ñom ñepp it ma sa di yalwaan yalla sun borom mu yagal la fi ndax kat sa taxaway neewna don ko ni am yene ji man na beurit wa yow lako yalla jaglel nga yanu choona ba yanu wetga tanu luy tax ab choona bobu doko yek moy jëmi serigne bi rek tax lol nak talibi ak julit ñep seen jariñ la dafa am kilifa gu bax go xorne def lu bax de lu am solo lu tax mu am solo moy takusan gañ lako jëwete doko fekke te talibi yi ñi ngi lako jëwé fu nek wax Seigne Abdou kat yittem ak taxawayam ak doxinam lolou dem na ba egg ci yorn wi ab ñang nga ca bo xamne la ca gëna yéme moy li ñuy tuddé ak parparlo muy taxasu feñu ci sa menn mbir yow fu Seigne Touba def yefam rek ñor na la ku dox jëm ci Seigne bi ñor na la te man demas na ma deg nga ne amo nonu personnel bop sa bop te lolou ñi deglu xam nañ ne musunu deg fo tonto ko la wax dara ba fo gesso ko la wax dara wala fo yegge ko la wax dara waye lu gëna neew lu toll li sang lañ xéboko ku ko jëme ci yoonu ci wiiw wala ko jëme ci safan ku bëgg xam fan nga toll yow na jëm ci señ bi ci wiiw kon dana xam nu so wiiw toll waye ku ci jëm ci safan nit dana xam nan la saw melokan mel la cheikh mamadou bara señ bara don tagge señ touba di wax ni aka lewet aka bax waye aka wo xol nak ci ku jëmut ci yalla fi llahi su shiddatin khasir fuad ala man lam yakun min jami khalqi mumtazila neena señ touba limi labir limi noy limi lewet waye ku jëmut ci ligël yalla yi mo mëno xam ak newetam mëno xam ak noyé yawit li ngay labir ko gis jotaay bi xajo ñep mëna ré mëna kaf man lepp waye loolu lepp mi ngi téggé nak ci xamné señ bey señ bi rek waye bu leneen ñëwé nak menen mbubbu lañuy gis benen taxaway lañuy taxaway loolu it moy le señ Touba meloon ci digënté ak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam jamono fi mu tollu ku melni yow ñepp ko yitté wo dama koy wax ci wax ju bari tabé baxna amna solo waye tabé yomba gis nak mo ci am solo tabu yomba gis bo xamne bo yano sa yitte ci Dakar ba fu meuna sore bo ñew fekk ci pinch mu tok waye tabu te juroom ñaari buntu juroom ñaari garder bo tabé koy fajj yittem dana jafé ndax mene sou la gis protocole rek jarna tayiko bayiko yow madiana ngene ku ñew jotaay bi bo fi ñewé tay ay sanga ngi fi ay donga ngi fi woromi xam xam ngi fi borom yitte ngi fi te ken mën ta xamé ken ndax do bedd ken do ber ken do becc ngeel ken ci bir mbolo lol nak jikko ju rafet la kon bokki julidi ak talibi ñi ngi wax ne li ñepp ko and ak yow ndax kenn ku ci nek amna bisam nga ñew yanu lek ko bam fatte ko lolou ku ne man nako misal ma ngi fateliku bis bi Seigne Mourid Mokhtar genné aduna nga woma na ma dama ñew bëgg ñu and dem jali Seigne bi daru ma nan mané la kon nga ñew ci kër ga ñu and li gëna yéme moy fekk na barkéolu bi nga andalé ñu def ko ci barabu Seigne bi Seigne bi egg na ci Mourid Mokhtar Diouba ngi ni Seigne bi yag na ci jox domam aw fas mu jox ko nit ngir mu am ci barkelu bo ngir beggone bu woné ginaaw ñu boole wala ko ci lool kéro ba ngay ñew mom nga andalé ba nga ñewé la nga jëk wax moy li nañ ko def ci barab ba nga ko tuddé njabot gep maasé né li de Seigne bi mom doon nako sakku ma nopi nga do wara dématal ci sa bop ci barab kon lool waxuma dara wayé woné ginaaw ba nopi am mebet moy bëgg ta yaakaaroon ko yubalé nga defal ko ko lola waron te lolou ni mako waxe ci Seigne Mokhtar lako kenen mana waxe tay ji ko daj

jadd wuurut billahi ko fu wéetal ba mu convaincre la buy jaaxle ci sëñ bi lay jëm teela la jël yoon wi ànd ak moom wuti sëñ bi seeb nag sëñ bi la woote sëñ bi lay wone sëñ bi lay joxe moo tax nga neex ñëpp ñëpp bëgg la wasalaamaaleykum wa rahmatulah.

0: Seyd Dodot am dañ na dang ko xam Seyd Blatum Seyd Gédé Habib Mbacké Seyd Modum Seyd Barra Khouridji Abdoullah nak ab siaré fa néna ñu koy siaré dañ koy sépp kilifa yu bax ya yam andalon doon liggéey ta lepp lu mu defoon ci aduna sun borom jotal ko ci yool ba teful ko ba ñepp xat ci japp nañ ne lepp dana ci xat ndax amna ci lo xamne ñun fekk nañ ko waaw amna ci lo xamne mat nañ ci séré mom lu mu japp ne bu ko defé wa dara ji danañ bëgg dara ko def ta ab donga mom ku ko bëggal ci teranga rek mom wax deug yalla ci nga bokku waaw ngi siaré bu baaxa baax dal tay ñaan fan yu gudd lool nak ta and ak wër ak fekk ak tal ndax taxaway bi dal rafet na ci walu yépp waaw kër goga dal jappé nga ko ne sa kër waaw japp nga ne lepp motax nak no and no ñun ñi itam ñëw di feñal ci yéne rek waaw feñal ci yéne waaw
1: waaw delu ay carte ci serigne santal nako bax bax ma ngi fedeli kon reggé bokk ji ak yépp rek té jiw yi reyna lool ndax kenn ku ne ci yeen rek bu ñewon mu doy sëkk kon nak yalla ko yalla fay yiw yalla ko ak bokk fay yalla ko serigne bi fay ma ngi sant bu bax bax jërë ngeen jëf bakki.

0: الفائقات ولتكفنا العداء معا والبائقات وبيننا وفق مع الأولاد يا مالك العباد والبلاد وباركا فينا وأصلح أمرنا يا مذهبا بغير رد ضرنا لنستجب يا خالق الكبار وجملة الصغار أنت الباري وهب لنا ذرية تديم العمل الصالح يا قديم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot Asamadia TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: Asamadia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamadia TV di télé l'islam be juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: Asamadia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamadia TV di télé l'islam be juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: Asamadia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamadia TV di télé l'islam be juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: Asamadia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamadia TV di télé l'islam be juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni ushabika wa sururiyataha minash shaitanir rajim Rabbi a'udhu bika min hamasati shayatin wa a'udhu bika rabbi ay ya'buruni wal khawl sadidi wal fuad an-nawiri ya munsilan khat juttali bi shuwari barkaf cheikhul khadim bok julli bok talibe yi no ngi len di nuyu bax ti di del siare ci nuyu l'islam di assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jita ci nuyu bi dagan suñu borom subhanahu wa ta'ala ñana cheikh mohammed dil muntakha mu yag fi lol ti wer ba lim yene ligeyel seigne touba lepp suñu muntakha yal nako defé namako beugé te no andako ak mom noni itam lañ koy ñaané la jëwri ñi maam cheikh ibrahim fall siam di xadi ak mbolem bunti maam cheikh ibrahim fall bunti keur maam cheikh ibrahim fall yépp noni itam lañuy bérélé nuyu ak siaré Serigne Abdou Samad Mbacké mi nga xamné moy borom barab bi di ajiyati yaatu yene lol ci liggéey Serigne Touba bi di ñaanal bax Serigne Amadou Mbacké mom Serigne Chouaib mom suñu borom gën ko fa yagal seen émission bi nga xamné mom lañ baxo andal diko def ci waxtu wi di émission bi nga xamné ci lañuy dalal daaira yi ñu amaat yene tay ji dalal daaira bu mag bu tedd di daaira muqaddamatul khidma té nek fi ci Jumaa Touba ñu yabal fi nak ay jëwriñ yo xamné ñoo fi téw ngir mëna jokkati ñun waxtaan wi rawatina bis mag bu tedd bi nga xamné mom lañuy wajal muy Eidul Adha ci jotaay bi suñu serigne Mam Tierno Bousso ak serigne Salihou Niang ñoo ngi leen di ziya bax de ndokel ci jotaay bu tedd bi nga xamné téwé nañ ko té lepp liggéeyal Serigne Touba waral ko kenn ku ne xam waxtu yi ñu tollu ak xataayuk jamono ak yoyep waye day melni ñun suñu lepp liggéeyal Serigne Touba bi ci lay doxé rek motax amuñu lenn luñuy neeg ak luñuy xaar fu liggéeyul Serigne bi joggé rek dañuy japp ne fofu lañ manam bi lañ bëgg lepp kon ñoo ngi leen nuyu baax te di leen dalal ci turu kilifa yi ngeen bayyi di ñaanal Serigne Afiya Bousso ak mbolem ñi nga xamni ñoo meng liggéeyu muqaddamatul khidma xamna waxtu wi bari wul te liñ wara teunk xawa bari dañuy gattal fofu nuyu dox Serigne Mam Tierno suñu jëwriñ mu nuyo bu nopé ñu jox Serigne Salihu mu nuyo su ko défé ñu tabbi ci waxtaan wi Serigne Mam Tierno bismillahir
4: rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu ala alhadi alamin sayyidina wa nabiyyina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi imanin wa islamin wa ihsanin ila yawmiddin waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngi sant sunu borom bu bax
3: alhamdulillah
4: di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jajeufal shaykhuna shaykh ahmed al-khadim di nuyu ñepp ñu ñu tialu di len ziar bu bax di jital ci nuyu ak ziar ci mawrana shaykh muhammad al-muntaqa di ñaan sunu borom tabarak wa taala doliko degeeral doliko wéral yok aw fanam ba mbolem yene yi nga xamne amna ko ci liggéey l'islam ak ci liggéey yoonu murid mu motali ko ci nimu ko bëggé mu dëgg ci ak ngeerumul sëriñ bi
3: amin amin bakkar
4: di toftal ci nuyo bobu it borom barab bi cheikh sawat di ko ñaanal sunu borom tabaaraku ta'ala mbolem liggéey yi nga xamne mi ngi koy def ci tolu sëriñ bi mu motali lepp rek ci nimu ko bëggé ci lepp it mu dajé ci ngeerumul sëriñ bi nga xamne mo tax uy liggéey
3: amin bakkar ci duwa jërëjëf Serigne Mam Tierno ci nuyo bu matalé bobu yalla na yalla nangu ñaan yépp té bool ñuko yu bayyi Serigne Salihu momit muy ni kaddu nuyom yu sogo dugg ci waxtan wi
5: okay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: inshallah wa alaykum assalam wa rahmatullah inshallah
5: ñu ngi leen di ziar bu baax ta di leen ndokkel di wax alhamdullahi rabbil alamin di jital ci ziar bobu ak nuyo bobu sahibul fadila cheikh mohammedul muntaha diko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol ta wëral ko ba nal yim nal yépp mu yagalé ko ta andugo ak talibé yépp barakat cheikhul khadim ci nonu ñi ngi lay nuyu serigne ali touré ak serigne tierno mi nga xam mom lañ bokkal jotaay bi ak mbolam ñi nga xam rek ñoo ngi tewlu ak fu ñu mën di tewlo ci nonu nak ñuy nuyu borom barab bi mom buñ koy nuyu rek mën nañu wax mourid sadiq bi mom ñu ngoy nuyu bu baax ta diko ndokkel bu baaxa baax tay am mbekté bu baax ci mom ci taxaway yu rafet yi nga xamni mu ngoy taxaw ci mourid gi ak lepp nak lo xamni ci ay taxawayam mbolem kilifa yi ñepp ñu ngoy bayyi xel ma xamna dañuy gattal fofu nuyu bi rek bañ ak ci wati bir jota bi
3: inshallah jeuf Serigne Salihu ñaan yoy yi nga jëmele ci suñu kilifa ko cheikh samad yalla nako yalla nangu barke cheikhul khadim nonu mu ko waxe ku yaatu yene la waye rawati na liggey Serigne Touba bi waye rawati na mbolo mi nga xamne ñom lañu bu ñom lañu dalal tay muqaddamatul khidma japp nañ ne am membre la ci biir liggey bobu xamna ngir ñi nga xamne ñoo ñi soga dab ñu xamal ñi ci emission bi nga xamne ñu moy wax tu daaira yi diko amal fi ci Asamadiya TV ci daara ji nga xamne serigne sama mom serigne shoy moko bi ngir liggeel serigne touba waye nak ñu dalal fi daaira muqaddamatul khidma ñu am ñaar ñun fi yebal ño xamne lenn ci commission yi nga xamne mo moko mbossu daaira muqaddamatul khidma ñu xol ñaari commission yi nga xamne muñtu ñak ci men mbolo mepp mo xamne ñi ngi dajje commission yoy am ca ngir liggey mi nga xamne ñu bëgg liggey mo mëna sal bokku ci commission ci dëgël commission ci mo lay ci téwal dañu déggal mu yobbi nga xamne mom la ubé
6: ak Asmadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak kër Serigne Murtada Mackem Serigne Fadilou
3: Mackem wax ñoo xam daay bi nga xam ni mooy xam ci xidma bëggu na xam daayru mu xadima xidma mooy ban daayra suñu mam ci lan lañ koy wax ba lañu dugg ci waxtaan yi ngir ñi nga xam ni ñoo ñu top te diñu deglu ñu xam daayru bi ñu dara tay te sa buñu leen tuddé tuddu jumaa Touba lan moko waral muy daayru mu xadima tul xidma
4: dañu sëriñ bi xam na daayru mu xadima tul xidma buñ ko doon xam le rek dañ nan am mbolo la bo xamne li nga xamne ñu ñëpp ko bokk muy juma seen bi ta moy lo xamne mbolo mepp ku nekk amon na lo fa warona def ci ab liggey lo xamne dang ko wara sa sof sa digënté ak sëriñ bi am mbolo la mo xamne nak dañoo dikki wootu ci murid yëpp rek du jëm ci walu juma ji ci walu yëpp nak ci walu yëpp manam bo ne ci walu yëpp rek dina yobbu lepp dina yobale lepp mo xam ci walu organisation ak ci walu yee nit ñi nga xamne ño fay ñew ak walu lepp lo xamne muñu ñak rek ci fo xamne mbolo da fay dajé rawati na ci neegu yalla rawati nit juma ji nga xamne xamna mom ku nek xamna dayo bi mu am
3: ci
4: xamna dayo bi mu am kon nak buñ ne mbolo la mo xamne dañoo wootu murid yépp rek ci taxaway biñu warona am ci juma ji defena lolu dina doy sek rek ci ap xamle taxaway bobu nak ku nek bo xolé sama pri nga xamne amna lo foron mëna taxawé du ci ben walu rek du walu organisation defal ay sapra nang waye ci walu yépp rek lepp lo xamne neegu bi yalla laaj nako rawati na ci barab bi ñom dañ koy taxawé ci juma ji
3: suñu mom ciir lu jëlë jëf ci laaj bobu xamna buñ bëgguna xam daayru muqaddamatul khidma kañ lay soso ci manat ndax bi daayir bi nga xamanteni yalla dogal na jëmi juma ji nopi rek yakana suma juma 1963 la ko señ fallu julé won ndax bobo rek la daayira muqaddamatul khidma and ak juma ji ci jibligé wala ci khilafa yi ci ginnaw cheikh amadou fadal ci lañ sos daayir bi nga xamne moy daayira muqaddamatul khidma kañ la daayira muqaddamatul khidma sosu fekke man nañ ko xam ci ak teunt ak gan khilafa la fi dajel ci teunk rek ci soso daayir muqaddamatul khidma wa
5: ok signaler ñu ngi lay delu wat am nuyu baax ak siara
3: donc bu cheikh touré xamna
5: si cheikh touré wa ni cheikh wa ma ngi jéggul baax ñu ngi lay delu nuyu baax ak siara comme non ko waxé daayir muqaddamatul khidma mi ngi soso ci atum 1994 mois de mars mom la soso ci jamono yi a cheikh salih mbake ci la liggéey bobu soso liko taxo soso nak moy ku ne xamna ni jumaa ji bamu ubbe 1963 la seigne fallu sakone ay mag ño xamni ñom la fa yobone ngeen diko saytu ci walu balé baak sétal gaak ak lu ñu démé ñu access nak ci mars 1994 daara bi nak am ay dan jangé ci Seigne Rafé Bousso al imam mbolo mi fi dan jangé yépp ñom kat bari na ay doomi soxna yo xam ño fi dan jangé gis jumaa ji xam na ni kat ñi nga xam ni ñom ño fi nekkon xeyna lek jëm nañ ak mag ba taxaway yi nga xam ni mo waron ci jumaa ji yépp amna lo xamni dess na ñu japp ni ñom ay murid lañu wara liggé Seigne Touba kon wara ñu ñew ngir japp ci loola ñu waxtaan ci ak seen kilifa Seigne Rafé Bousso mi nga xamni mom moy kilifa ak daayira muqaddamatul khidma ñu ko ñaan suñu borom jagal ko fi loolu
3: amin bekk ci
5: wéral ko amin biñ ko waxé mu rafetlu ko lool neen kon kat damay and ak yeen ba ca ki fi nekkal serigne bi ngeen ñu wax ko bañ andé ak Seigne Rafé Bousso mu andé kilifa yoy dem ca serigne bi moy Serigne Salif leral ko liggéey bi fim ci tollu mu jox leen ci ndigal wax leen ci ay taxaway ci niñ ko wara taxawé ci sétal ga bono wax leen mag ñi nga xamni ñom ño fa nekkon and leen ak ñom ngir jappalé leen ci ngir gëna dëgeural digël li nga xamni mom la Cheikh Mohamadou Fadal joxawon ci nonu ci lañuy commencé aljuma jot ñuy balé ak fompu ak sétal ak xayal ak parfum mbolam bir jumaaje ngir saytu ko ak takale nak goor ñi ak jigen ñi ak ku ne xamna ni jumaaje bu ñëkkon sapp da nek ni nga gis goor ñi nek ci jigen ñi nek ci lool lepp nak ay taxaway la yo xamni ay taxaway la yo xamni ni yu mata taxaway la nga xamni biñu ñëwé ci Seigne Saloum Mbacke waxu sax dañé liggéey bi liggéey bo xamni mom bu leen wi Seigne Touba bayé lool
7: Allahu akbar
5: non la ko waxé motax sax xamna motax mu barkel ba lim tuddu loolu motax daaira muqaddamatul khidma mbolem taxaway yi nga xamni mi ngi am ci yoonu mourid rek daaira muqaddamatul khidma mi ngi ci taxaw ci ndigalul ki nga xamni mom mo fi nekkal señ bi waxtu wu ne ci taxaway yu nga xamni ñu koy jema taxawé ngir am ci ngeureumul señ bi ak ni nga xamne ku ne xamne ni buñ ne jumaa touba moy jumaa ji nga xamne moy jumaa ji gëna mak ci touba ci mourid yépp bokko te kon képp ko xamne ñew nga ku mëna doon bo ñewé rek war nga fekk lo xamne loy nawé ci walu diiné la waye dara lo xamne lu woyef la wor fi am lolu motax taxwa yoy yépp am ci
7: jërëjëf Seigne Saliou leer na lool wax deug yalla ci buñu déggé lim wax ci sosu gi ci 1994 suma juma ci jamono Seigne Salih Cheikh Salih Mbacke yalla suñu borom dolé ngeureum ak léram ak Cheikh Khadim suñu mam Thierno kon dañu bay mel Seigne Salih kon moko tuddé muqaddamatul khidma wala ñom biñi dem yobali won nañ turu muqaddamatul khidma
8: waaw lool dé day melné Seigne Salih mo len jox turu bobu di muqaddamatul khidma ku ko déggé xamné aw tour la ci yenn tour yi nga xamne serigne bi amna ay mbindam yim ko tuté ku nek xamna lolu muqaddamatul khidma mu ko nek xamna ko ci khasside yi ben du ñaar di ay ki yu wuté bo xolé ci manam it manam muqaddamatul khidma di ngi ci gis solo lan motax di war ko mëna tuté muqaddamatul khidma
7: Allahu Akbar jërëjëf serigne mam Thierno ci léral bi ak teunk bobu jëmmi daaira muqaddamatul khidma ndax seenu liggéey ci jumaa ji rek la yam ci defar sap yi ni ko señ bi waxe setal barab bi wala jëmmi barab yi nga xamne ñoo ambalé jumaa ji ci seen liggéey ci la bok wala jall na ba ci armélé wala seenu liggéey mom ci jumaa ji rek ci la yam señ ci no
8: waaw liggéey muqaddamatul khidma de comme niñ ko waxé won légui rek né bëpp taxaway bo xamne ab mouride waron nako am ci jumaa ji mom lañuy taxawé bu démé non nak kon ku nek xamna ne jumaa ji yatuna lol amna yo xamne it mok jumaa ji ño lekkulo don te duñ wax ne ci jëmmé jumaa ji la bok waye ño lekkulo comme ni ko waxe ci armélie ak mel nonu lolit boba ku nek day xamne kon kep ko xamne yor nga liggéey ba da ci andaré ak it jumaa yi ci dess jumaa yi mouride gi yi ci dess rek ak fuñu man di nek ño ding ci gis sen taxaway bu baakha bax ku rek gis na formation yi nga xamne ñu koy defal imam yi te lolou yemul ci jumaa ji imam yi ci
7: jëmmi daaira muqaddamatul khidma yeneen imam yi nga xamne yeneen jakk yi ci biir dekk bi dañ leen defal formation ngir doli sen xam xam ci walu imamat
8: ku nek gis ko ci imam ak walu notu kat yek yu mel non muy liggey bu am solo bo xamne dal yemul rek ci jëmmi jumaa ji rek waye dafa yaatu na ba jëm ci mbolem buñ mané wax yoon yépp rek yaatu na bag ci yoon yépp rek lepp lo xamna dal jëm na ci walu juma wala jakka ak taxaway bi ci waram rek ñom seen liggéey agna fofu
7: ci taxaway ñom ci aljuma yi lay yam wala ci bisbi lay yam wala ci julli hidi ci lay yam wala ak magul tuwa ci lay yam wala ñom bëd bu set ñom jëm juma ji ñinga fa di saytu liggéey juma
8: ñom seen liggéey mom ci jamono yépp la amut duñ wax yenn jamono yi sama yenn bisi way bis yépp rek ku nekk xamna amna liggéey yo xamne dina am bis yoy liggéey ak yoy liggéey
9: waye danaka da man nga wax dal bepp bis ci at mi dal ñom seen liggéey dina ci ki bis bu nek dal ñi ngi ci liggéey bobu di ci xey di ci compte amuñ banen yété dudul liggéey bobu dal
7: day melni budé koor gi seen liggéey dina gëna yatu
9: ndax gis nañ lu melni walu ndogu yi ak lu jëm ci walu nafilé gi ak lu jëm ci walu waxtaan yi ñi def it nga xamné waxtaan yu am solo lo xamné xam
7: ayoy muqaddamatul khidma ñokoy nos
9: ñokoy na so di waxtaan yu am solo yo xamne xam bare bare ci genn bo xamne ñu bare ay juni nit nañ ci jariñu kon melna ne koor gi dina gëna yaat waye ci wut koor ak dul koor mo ci yam waxtu yep rek seen liggey dina ñepp ngoy gistal
7: ak sa jërëjëf Seigne Mam Thierno ci leral bi liggey muqaddamatul khidma kon lu yaatu la ndax jëmmi jumaa ji mo toll nonu nim ko waxe legui téré bi liñ sëriñ bi tuddé di muqaddamatul khidma di batu khidma bi ci nek rek day melni feñal na lu bari bari ci liggéey yi nga xamné ñing koy am Serigne Mam Serigne Saliou amna mbolo mu toll ni ak liggéey min day min lañ organisation bu baax ci jëmmi daayir bi naka lañ ko mëna nosé ak boñu léralé ndax jëmmi muqaddamatul khidma ndax ay goor rek ñoko sekk wala amal ni seen bir ay soxna yo xamné bokal nañ ci daayir bi ndax melni budé julli ci juma wala siyar ak yu mel nonu goor ak jigen ñepp ñokoy bokkono diko defandoo ndax amna ci soxna yo xamné bokku nañ ci daayir mo xidma ñu taggal leen ba bëpp soxna ak no fo mëna joggé ak no mëna ñëwé da na soxna yo ñu lay taxaw ci lurut goor ak jigen di jaxaso ci walu organisation aussi mam tierno
5: okay jërëjëf Seigne Cheikh comme non ko waxé daayir bi dafa nasu ci ay bankas yo xamné mu lañ wax ay commission commission yo nak dafa amat ay sous commission ci bir nga xamné commission dafa amane ñeneen ño xamné ñoo leen di jappalé commission bi nga biñ nek di ci wax moy organisation man na amna né yeneen lu tollok juroom ñaari sous commission yo xamné dafa nek ci ronam
7: ci bir organisation
5: ci bir organisation
7: goor way
5: bu fekkante ni comme walu liggéey bi dañ ko nos ci bis bu ne aljuma ba aljuma delsi bis bu nek amna ño xamni nos nañ len ngir ñuy ñew di bala juma ji bis bu set ay soxna yo xam dañu ñew bis bu set na amul ben bis bo xamni dañ koy jëlal lu ci melni alkhamis sax suñu mbokk nga xam wa assemble janati ñoo len di nuyu bax ta di len ziar ñom ñun ak ñom ben lañ ci liggey bi ñom bu rekke bisu alkhamis ñoo ñew ci walu balega ciet gaag lepp bis bu ne nak amul ben bis bo xamni dess nako jëlal ko dañ ko nos nosin bo xamni bis bu sen ña nga xamni ñoo ñoy ñew amna ño xamni ñoo leen di jappalé ci walu lu ci ne ci lañ wara liggéey ngir and ci ak ñom ci walu gogo bu fekkante ni comme loon ko laaj ci ay ndax ay goor lañ kess wala ay jigen daayira bi dafa am ay goor ak jigen waye loon lepp nak dafa am lu ko jitu ci na nga xamni mom lañu bindo ci daayira bi
7: ci daayira bi ku bëgg bok ci daayira
5: ku ci bo ci bokke ba paré manam ndax jigen mom ak goor ñepp ci am daayira bi ni nga xamni mom non lay bindé ay membre am nekkul ni da ngay ñew rek né dama bëgg bind ci daayira bi rek ñom ñu bind la amna commission bo xamni ñom ñoy saytu loolu nga xamni képp ko xamni Seigne Cheikh tay bu ñew nek dama bëgg bind ci daayira mu xadamatu xidma danañ la yabal sa bureau ba nga xamni fa lañuy bindo waye bu agge ci bureau ba amna ay laaj yo xamni dess na la ko laaj laaj yoy bu fekkante ni matal nga yépp ci yi nga xamni mom la daayira bi soxla ñu ne la waaw jël sa numéro téléphone mën nañ la joxat ay rendez-vous ndax saytu ba xam yow ñu kenn li ngay wax ñor la wala rew da nga ñew ni rek ngir gis liggéey bi ni rek waye dana am taxaway ñu laaj ak itam buñ la bind sa adresse yoy ak fu mu mëni doon ndax daayira bi dafa yaatu ci biir ndax bu mu mëna biir Touba waye bu biir Touba daayira bi ñi ngi fi danañ xam ci koñ ba nga dëkk danañ jéema saytu ndax amna ku la fa xam ko xam bokku nañ daayira bi laaj Seigne Cheikh mom ndax mom moy kan ndax mom nek na ko xamni ku ñu wara bind la ci daayira bi ndax ku wara ma nek jumaay ndax jumaay dafa nek jumaay murid yépp kon ku fi nek da neef nga wara doon
7: ci lu wër ci lu
5: motax lepp daayira bi da koy bayiwal xel diko saytu waye nekkul ni nak da ngay ñew rek ñu bind la ñu koy saytu nak ci goor ñi non lañ koy saytu ci jigen ñi ba gi nga xamni soxna yi nga xamni soxna yu mag lañ sax nga xamni ñom ñoy balé bisu set amna ñenn ño xam da nga leen gis xamni ñi aaje nañu saytu laaj da nga leen laaj comme nonu soxna yi tim comme non mako waxe bir tuba gep carte yep daayira mu xadamatu xidma amna fay ño xamni fa lañ jugé di ñew ta danañ fexé ba ka fa né ci adresse rek lañ xamé ni yow mi kat ah bu dé sam kat Serigne Saliou ñang ma nga fa mbolam ñu nekk fofu mom amna ño xam dañ la mëna sét yor sé numéro ngir fofu na lepp lo xam lu xew fofu la ñu jëm ko sét liggéey bi deug mi ngi tambalé ci noski mi ngi tambalé ci fa ngay bindo
7: ci mam jëm ji nga xam da ñew ngir bëgg bokku ci muqaddama xidma mom da am ay laaj juñ koy tek mam melul ni sama daayir rek nga xamne damay ñew nit mam luma ne ci mom mam membre bo xamne mam da bëgg bokku mo bind ko mom da am fu lay jaarale ba nangul la ne ki warna mëna nek ci juma ji ñu sokk la bind ba ci top day mel da nga wax ni ci biir organisation amna ay juroomi commission sous commission yo xamne ñi ngi ci biir day mel ñu yor walum ciat gi ñom nga tuddugul dafa dess yoneen sous commission wala
5: waaw amna sous commission bo xamne mom mo yor lepp lu aju ci accept
10: amna ben sous commission bo xamné mo yor lepp lo xamné bo démé ci bureau secrétaire bañ bind la bo ñëwé ci organisation amna benen sous commission bo xamné mom mo lay saytu wat même buñ la bindé fo ba saytu lo paré bo ñëwé sous commission dañ la saytu wat buñ la bindé ndax bureau buñ bindé dañ xam yow lan ngay liggéey ndax képp ko xam bind nga fa tamit dañ lañ jëma xam ci yow lan moy sa métier ngir daayira bu ko soxlo wala bu ko daay soxlo kenen contacté ñu ngir soxla ci liggéey bobu dañ lañ xol kat ci ko man ci liggéey bobu ñu jëm la ca ñu jëm ca and ak yow jappal la ci lu mel non amna sous commission bo xamni moy yor walum soxna yi ci di len saytu ci buñuy balé ñu war def ak lepp lo xamni lu saytu wut ak lu mengu wut ak barab bi ñuy and ci ak ñom di len ca tekantal amna benen sous commission bo xamni mom mo yor walum ndax dafa am commission bo xam mom moy ci walum balé yi ñi nga xam ñom ñoy balé rek
11: bo
10: xam ñoy waaw okay am sous commission bo xam tamit mom moy internat mangsé bi nga xam mbolem bagage bo xam ni buñu andi ci daayira bi la danañ bind turam ak santam ak adressam lim fi andi ci ab lim ñaata ak kañ la ko fi andi lum yag yag bo ñew ci archive yoy dang ko fi fekk ngir ñu bind ko ngir ñu xam ko buñu paré ci buñ ko bindé niñ ko sayto bi ñëwé bañ bind ko paré buy génna non lañ ko génné nekku ni magasin da ngay ñëw rek ñu né dañuy balé rek nga génn balé rek sax sanni sax tek ni dedet dañuy xam tay ji kat ñaata balé xamoon nañu wër wi li fi dugg ci matériel buñ paré dañu xolat buñ togué lu man ñett wër ba ñent togaat xol matériel bobu biñ duggé lan ak lan ci yaq ak luñ ci war doli wat ci matériel yoy yépp amna sous commission bo xamné ñom ñoy saytu walu goom
11: wala communication dana amal ci bir sous commission organisation wala commission bopam la
10: bopam wala communication dafa am commission bopam bo xamni
11: mom moy gouverneur lolep ñom ñokoy saytu jere jeuf seigne salihu ci leral yi xamna di len ñewat legi ci kanam li ñu gëna taxaju sax moy julli xit gi nga xamni mom lañuy deugmal te da melni am na taxaway yu maga mak yo xamni daayira muqaddamatu khidma da ko ci amé te nit ñi mom bu set aaju na di len jangal ak di len fatali taxaway yi nga xamne mom lañ ci wara am señ mam cherro bu ñëwaté dafa melni daayira muqaddamatu khidma suma jumut ndax man xawna ma yaggu Touba tuti liñ wax ay bayan suma jumut day mel ñok créé ci suma sañu nak ci wax ci yoon bi sax ndax jumaay Touba ji fi la ko ñëk déggé ndax bayan yoy dañ koy fexé ba lënkelé ko ak khutba bi nga xamne mom la imam bi wara def wala bayan bi dañ koy day jëm ci gi wal bu xut bi ñëwé jëm ci gi wal ak lan mo waral ñu indi bayan ci biir aljuma ci
12: ah jeuf seen bi bu dé walu bayan dé manes na wax rek né li sababu bayan wala bayan rek moy rek ak waxtaan wo xamné nit da koy def ñëk ñuy khutba bayan nak li sababu moy ku nekk xamna né ci ngiri bu nekk muy madhhab malik ñom dañu japp né khutba da fa waradon ci lakku arab kessa la waradon lakku arab rek la waradon
11: ci masabu malik
12: ci madhhab malik ñom dañu japp né khutba ci lakku arab rek la waradon légui nak buñu démé ba jamono sopiku bañ ag ci jamono bo xamné ñi ngi khutba ci fo xamné la ngay wax ci lakku arab bu doon fukki nit ñoo ci tew juroom ñet nit duñu xam lakku duñu xam li ngay wax
11: dedet
12: ci khutba warata la mom bu lepp jalé warata la gënut warata khutba gënut warata léna ngir rek mëna déppalé ñaar yoy mëna déppalé solos manam jamono lim la ci walu gogou
11: waaw
12: ak li nga xamné mom la madhhab bi wax ngir déppalé ñaar yoy mom mo waral ñu def bayan bo xamné nit borom xam xam mo fay moy tok di waré di wax lo xamné matna fatali nit ñi nga xamné lolu solo sañ bëggoon ci khutba ci mëna waré ñepp mën ko xam lolu dina amé ci bayan bi way té wul khutba bi nak mom lak wi nga xamné mom lañ wax ci né da ko wara doon muy lak arab té wul dina ko doon nga xamné yow di nga samonté ak madhhab bi waye di nga samonté ak lele donte amna ñu gis né sax mën na baña doon lak wul lak arab waye lele du mëna ñak nga teŋku ci madhhab bi lolu ngir seen sëriñ bi dañ ka nel sëriñ bi la madhhab mari alaykum bil maliki ya fa innaha mutahharatun munawwar ma ngi len denk ngeen teŋku ci madhhab malik kon bu lol nak bu ci am bu fekke serigne be ko denkané kon kep ku ci teŋku ñom daayira muqaddamatu khidma ñom ñoo ci wara jitu
11: waaw
12: ñom ñoo ci wara jitu kon dala bayan lolo tax bayan di am té rek bayan nak duñ ci charte ne faawu ki bayan limi wax mom la kuy khutba di wax
11: ah du ci charte
12: ki bayan man nay wax ci walu gi go xamne mo gëna soxal nit ñi kay khutba it man nay wax leen lo xamne it warate kesse lay doon amna lo xamne xam nga fatelante dafa am ñaari xak amna lo xamne warate war rek la am lo xamne fatelé la ci jamono juñu tollu yu mel bayan bi nak xeyna moy gëna depp li mata fatelé ci jamono ji budé khutba bi nak mom jëm ci jëmmi warate ak yu mel non ba tax sax ku nek xamna ni bari na khutba yo xamne limi ba mu bari na lol ngir samonté gën ci samonté ak ci kim jugé muy serigne bi ak yu mel non lol dal mom moy ci teñk dal lol la ma wax
11: ci walu bayam jërru jëre jëf ci léral gi da ko mat lol ndax day melni sama classe nga xamne luqat arab yi déggu ñuko yaag na suma jumu tay wala demb rek ma ngi dégg nan bari na barab yo xamni ñaari dañ fay xuppé wala nangam ci khutba bi nga dégg ko nan amin té fekk na bobu lañuy wax boku xamone danaka sax da nga wara joy way wo nek nan amin ñi ngi siaré bax suñu gan ñu tedd ñi nga xamni ñu and ak suñu jëwriñ yi di Serigne Moustapha Boucher ak baye Serigne Ndiaye ñomit ñu bokku ci daaira muqaddamatul khidma am fa taxwa yu mat xana jëmi barab bi mo xaw ak way kon ñom ñep duñu waron ñew ni and ak ñun liggéey bi nga xamni mom lañuy wala ñi wonu ñi taxawé ni Serigne Salif bu ñëwaaté ci laaj yi ba tay ndax muqaddamatul khidma ni nga xamni non lay taxawo julli aljuma yi ci juma ji non lay taxawé julli juroom yi wala julli aljuma yi lañuy yabal mbolo mo xamné dañuy taxawu ci loolu xamna Serigne Mame Thiaro sax ci la war ñew ndax lepp ci commission culturelle ci la jëm moy taxaw gi nga xamné aljum mom képp ku julli ci juma yi tuwa da nga gis muqaddamatul khidma mbolim buntu yi dañ koy taxawé ndax budé julli juroom yi ba tay amna ño xamné ñoy joy taxaw mbol ndax man leena ma gis solo xamne damay japp ni fi mom xana wa muqaddama xam dañ fay nekkut ci benn misal rek manam julli juroomi da ngay gis ni ñetti sap yu ñëkk ci kat ci juma ji mom nit ñi dañ ko respecté lool waye bu wesso ñetti sap wala ñent yoy mom da ngay gis sax ko xamne day dem ba ci ciatal ki ba fa tapi yam jëm ci xab ga ñi naane mu taxaw fa loolu dama xam muqaddama xam dañ ko gisagut wala amna ñu xamne dañ leen fa bayyi ngir julli juroomi ñu diko taxawé wa
12: xam nak budé kuy taxawalu diiné mom aljuma ak luddou aljuma ñoo ci am xayna aljuma day gëna fess ndax ci aljuma day lo xamné ñepp fay dajé tay mu doon lo xamné dañ ci charte ñepp défé ko ci juma ji xay lo tax mu gëna fess nit ñi rek luñu gëna bari taxaway bi day gëna yok
11: tay manam jubal sappé julli manam da bok ci julli gi wala mom kum neex rek fu la ñew bo ñew taxaw da mel nit ñi dal mat nañu gëna yeer bu baaxa baax ci sappé tax même juma yi jakk yépp bo ñew amna ño xamne fu la neex rek taxaw lool bëgg na gën ci xouf baax wax ci mam ci wax
12: bu dé walu sappé mom yëne sallallahu alayhi wasallam ci jëmam da daan def buñ li xamé ba nopi mom mo daan jubantil sappé yi bopam sallallahu alayhi wasallam waran wal batiku ku nek mo wax la taxawal fi defal len sen sappe comme niñ koy gisee ñane diko nan istawu aqimu sufufakum wasuddul khalal yu mel nonu di xeyna ñi gis ñane ñu ko def mom mo waran defal bopam lool day wone solo si nga xamni amna day wone solo si nga xamni amna kan mom moko daan defal bopam bu gisee nit ko xamne manam lum khat donte ku nek xamna ni digeenti li xam ak julli mom danaka li ci xaj bari wut ci am lu ci xaj wacce wut solo sim am motax mom mo ko daan defé nonu bo tax mo ko daan defé nonu ginnaw bu walu sapé amé comme tollo gi motax mo daan def nonu akit baña bayyi comme niñ ko waxé sapé nek ni nga dem taxaw fanen lolu amna sax ño xamni ag nañ ci sax japp na nit bu defé lolou ak julim baxut amna ño xamné sen gis agna fofu ci borom giri ño xamné agna ci japp nañ né kon nit sax bu defé lolou nga xamné sappé dafa nek ni mu bayiko ko dem beru ci ak sappé bopam go xamné sappé dess amut ben gant ak julim baxut fekké dem nañ ba ag ci amñu gis lolou kon lolou lay wone kon solo si nga xamné walu jubal sappé ak nek ci sappé gu nek bam fess nga rewojal ci sappé ga ci top solo si ma am lolou dugay wone ba nak lélé nak nit mom lélé nit ñi mëno ci dara ni ngay man ngay jubanti bis bu set way bis bu set nga jubanti man nañu xey teggu ci won waye am ñeneen ño xamne nit yu bess la ño xamne xamuñ lolu
11: man aljum bi jall xam nga bokku ñi taxaw juma ngeen ji amna ku may jubanti mune man fi la tok fi mom fi moy sa place man fi lay tok té fekk na fam tok day melni wut nak sappé ko lol sax dama ko rombu non rek
12: juma mom amut place mom juma mom mbolom julli ñeeku bok légui nak lu mel non nak mom waxam gëna compliqué moy kené nit ki mën na japp né fi sama place la wala mu japp né na taxaw fi comme ça buñ noppé mo mëna gaaw génn wala nangam
7: waaw
12: té fekk loolu mo diiné sékkuñ dara diiné mom dafa am nit ki da am lu koy teunk bam nekk ab julit la am lu ko teunk bam nekk ab julit la jangalé diiné teunk kon bo wa nak jangalé diiné bu nekké ni nit ko mënta am benen xalaat ci né fi moy sama place wala nangam loolu nak mo tax légui jubanti gi di xawa jafé parce que ni dit bu lepp jalé lélég do ko mëna fot do ko mëna forcer lu bëggu ta def mëno ko forcer faaw dang koy gindi rek xamal ko li yalla jangalé ci di
7: ak li gën ci mom
12: wa ak li gën ci mom waaw ak li gën ci mom ndax nit mën na def lo xamne mi ngi yak ak julim ay at ta do ko xam
7: wallahi
12: nabi sallam né nit mën na julli juroom ben fukki at ta fekk julli ge duñ ci nangu dara fekk julli ge duñ xam lolu kenn ñaanu ko yalla
7: yalla
12: ci Allah sallu ñepp lolu kenn ñaanu ko yalla dé nak kon jubanti lolu rek ko ko waral lolu rek ko waral moy rek ku nekk ak julim bax ku sa julli bax ñi fexé ba yol bañ ci waron am mu gëna yok tax julli mën na bax ñaar nit bëna julli ñoom ñaan ñepp seen julli bax na duñ ci wax kenn nako baam waral sa julli waye téwut ki yol bam cey am dina mat yolu bu ka cey sukk kon nak lolo tax kon jubanti gi lol rek mo koy waral
7: jere jeuf seigne mam jerno li day melni luma ta xam la tax day melni muqaddama ta xima dara bayiwulen fi ludut manam ki bayyi yitem yep ngir deugmal boromam subhanahu wa ta'ala bu ñewé fekk fa ño xamne ñokoy gindi tekko ci yoon kon ñom bundu xatal kenn wala xafal kenn wala yakal kenn taxulen jom ñom bëgg lepp day melni ñom sax dafa bok ci seen do na ko bëgg laaj ben bis ndax wal tudkhilul muslima fi yadi wa fi dari wa sabbitanu il hadi al wafi suma jumu ci beydi day bari ñom luma ko gis ci seeni trak ak seeni bind dama xamul lool nak luma ci meuna dimbele seigne mam cherno
12: xam nga wal tudkhilul muslima fi yadi wa fi dari wa sabbitanu bil hadi al wafi seen bi day ñaan rek ci biir ak njabotam mu am ci ño xamne dañuy defar maam ci gattal bu ngi doon teunk lolou lañ wax rek ño xamne ñom ñoy defar di jubanti de ci ndax it bu fekke am mbolo di nga man nga ñaan ñu bax waye nit bu baxé rek ñeneen fekke ku nekk ñi dañuy bax rek boba ñi baxut fekke nit ñi dañuy bax rek ta duñ defare
7: ash-shalih al-muslih
12: mi ko salih al-muslih mi ko kon nit ki soxal nañ ko xamna salih lay doon waye tew dañuy soxal ko xam nit ki bu baxé bo nopi mu meuna defal
7: ñi
12: nga xamna ño normal meuna ki kon moy lool rek liggey bi mom lool rek la moy fexé ba nit ñi nañ wara dundé sé diina ñukoy dundé
7: doon
12: nañ wara dundé sé diina ñukoy dundé doon ndax julli ku nekk xamna waccu way bi mu am jëmmé juma ci jëmum ku nekk xamna waccu way bi mu am nga xam nit ki bu fay tok gam fay tok rek meuna ci am ay tiyaba yu bari kon lolou waccu way bi mu am ci diina dafa kawé motax nak légui nak nit ki bu choono bobu nonu mu def ko bonop mu neen lolou ken yene wugo ken motax kon mbolami kon ci islah gogou rek la nekké moy jema defar nit ki ba ku nek la nga bëgg ci suñu borom ci jaamu gogou nga am ko ci rek
7: lolou
12: rek ci gattal
7: jere jeuf suñu mam ci do ci léral yi yi sant bu baakha baax ñi nga xamné ñoo ngi sogo dab ci émission bi di daïra yi fi ci Asamadia TV ñu dalal tay daïra bu mag bi di muqaddamatul khidma nga xamné ñoom lañu denk saytu jumaa yi Touba ji lool nak ligéy gëna ko reey ci yoonu mourid ndax japp na né barab bobu moy barab bi gënalon sëriñ bi ci kaw suuf jaralon ko lepp nak nekkon kër bopam gi mu fi doon jaamu suñu borom bi yalla dogalé itam mu dekkale ak boromam fofu lañ ko mujjé gisé kon day melni jëmmi jumaa ji liñ ko waxé légui dafa ëmb yu bari jëmmi jumaa jang ci di déggu suñu borom subhanahu wa ta'ala yaakar yi mourid yépp nekkat fa wala day melni benen ligéy la bo xamna xuna bu ñëwaati inshallah dañ ci gëna tax indi ay taxway day melni suñu digënté dess na sax waxtu yu yaakar na ñaar fukk minute Seigne Salihu xamna fiñu gëna tax doon dëgg ba mën nañ ci dugg muy julik xit yi nga xamne muqaddamatul khidma mi ngi koy taxaw fi ci jumaay Touba ji julli xit gi ndax nit ñi julle jurum nak non lañ koy julle ci jumaa ji mag gi fa lañ koy julle wala amna barab bo xamne damay deg ñaan julli kay xit bi ci Touba spécial fofa fa lañ julle ji ak non nakal ngeen koy organiser ba mbolo mi limi bari kenn ku ne da nga julle na nga wara julle ba ci top it day melni julli xit moy ëpp mbolo aljuma ndax am ngeen personnel bu doy bo xamne da ngeen ko meuna taxawo ñi nga xamne ñoy julli ci julli yit ba kenn ku ne meuna julle na nga wara julle meuna delo sa kër señ mam Seigne Salih
10: ok jere jeuf señ cheikh ma ngi deglu sa xamna bala ma ñew ci laaj bobu mo ni tour ci le señ ciorno doon wax
7: ok
10: laaj bi ngi ko laaj ci sappe yi nga xamni ñenn ñi dañuy nekk ci ginnaw
7: lolu luma ñor lum
10: manam lolu amna lo xam dafa aju ci organisation ba nopp ñu ci taxaw taxaway bu am solo jumaaji dafa bindo no xamni fi nek ki nga xamni yow ya fay nek bisbu set man na la fay xew deug deug sax xeyna doko meuna xam deug deug waye fi ne sappe yo wax ñi nga xam ñoy nek ci ginaaw ñu ci bare ñu ci bare la wax ñaari am ñu ak seen xel ñu ci bare ndax daara bi comme son message am na ñel
13: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéne gi déglou Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Moutada Mbakem Serigne Fadilou Mbaké.
10: ci ak mourité ñi nga xamné amna ñenn ño xam fofu ñepp nak lay wax ni ño antok seen xel way amna ci ño xam loolu moy tax ngeen fay gis waxtu wu ne dañu japp ñom fañ nek rek fofu waxtu wu ne fañ wara nek amna ño ci xam tamit li koy waral julle ci ginaaw ga moy buñuy déggé ñuy li xam ñom dañuy japp ni rakam wu leen raw xam bu ñew rek fiñ toll rek fofu lañu taxaw amna lo xam tamit señ cheikh lool mo koy waral waye lool daara mi ngi ci organisation mi ngi ci taxaway bu am solo ñi nga xam ni ñang koy def bis bu set amna ñoo ci xam ni dañ lañ leen wax ak ñom fofu buñ fekkante lañ leen def so def la wuñ ko sax bureau ba nga xam ni mo nekk ci bir jumaaji buñ paré amna ñoo xam dañ lañ leen wo ngir wax waxtaan ci ak ñom waye buñ la wowe waxtaan ci ak yow ñu gis ni kat yow mi liñ lay wax lo mëna def la xayru ñu and ci ak yow bu fekkante ne gis nañ leneen lo ci raxit ndax li ma la wax legi amna lo xam ñun ñi fay ne nak ñoko mëna xam tax jumaa ja ku ne fay ñew ku ne fay ne way yow mi fi nek rek amna lo xam yow ya koy mëna xam ma ngi jëgë kon bu ko defé may del ci ni nga waxé ci organisation ci julli ak aide gi julli gi ñu koy defé ci julli kay aide bi nek ci penku bi ci bo génné buntu penku bi rek jëm ci buna julgaay bi man na yaakaarna ñepp xamé na sax ko ci wétu
7: margo bi
10: daara kamil rek digënté daara kamil ci kan margo fofu moy nekk julgaay aide bi fofu nak daara muhammadul khidma waxtu wu ne ndax man na né julli aide gi bañ ko dalé saytu yag na ta waxtu wu ne ñi ngi koy bayyi xel ci niñ koy war défé ba nopi nak julli aide bu jall dañ xol li nga xamni japp nañ ni li lepp réagir na li nga xamni japp nañ li amna luñ ci wara saytu wat ñu saytu wat ko ndax fini bis bi nga xamni mom moy julli gi bo baye xetuti da nga gis ño xamni ñom ño yor seen keuyit di wër mbolam li ci biir julli kay et bi ak li wër jumaaji ngir xol équipe bi nga xamni ñom ño monté ak ñi nga xamni ñom ño nekk ci biir jumaaji nga xam luñ ci wara saytu wat ak yu démé non fiñ ko jittalé ci organisation bi moy fañu jullé daaira bi dana fexé ba bala nit ñi ñew julisi dañ fexé ba saytu ko lal fa lepp lo xamni dañ fa wara lal ci muket ya ak balé ko ba nga xamni képp ku ñew rek da nga mëna ñew dugg juligaay et ba dem li nga wara dem dañ fexé nak ba ñi nga xamni ñom ñoy monté ndax ñi monté dafa am ño xamni ñom ño leen di monté lo ñoy 6h demi fu mu joté dañ ñew ñoo taxaw ku ñew ñu jox la sa batse wax la fa nga wara dem ak bu agge ni nga fa wara liggéeyé ba nga xam dang ko baye xel bu baakha baax non lañ koy defé ñi nga xam ñak ñoy ñew ngir liggéey ñom 7h di matin ñom dañuy ñew way ñi nga xam ñom ñoo leen di montelo wax leen ni la ni nga def ñom ñoo fay jitu ngir ku ñew ñu man la wax fa nga jëm ak nga fa war démé mbolem li wër jumaa ji nak dana am ay montage yo xamni ñom ñoy monté ci li nak fofu li ñi saytu moy takale goor ñi ak jigéen
7: ah jigéen dañuy julisi teus
10: jigéen dañuy julisi waye ñoomit dañ leen di takalé ba nga xamné lu ci bare bare sax ñu bare sax japp nañ soxna yi du ñew julisi waye soxna yi dañuy ñew di julisi
7: tay la xam
10: ta Serigne Sall dañu waxon né lepp lo xamné lu aju ci takalé ak set lool mom du gën ci def ci ak sayitu rek mo lool tamit waxtu wu né dañ koy bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa moy profito sax di wax fofu ndax ku ne xamne ni juma ji jamono ji dañu nek ci sentier
7: ok
10: ta soxna yu ci upp ci dañ dan duggé ci buntu sowu ba
7: waaw
10: ko lañ dan duggé kon tam ñuy xamal ni bép soxna bo xamne yaangi julisi ñi ngi lay wax nga ñëw duggé ci buntu bi nga xamne mo nek digënde ke Serigne Abdoulaye Hat ak Cheikh Mamadou Fadal jëm tali bi jëm marché
7: fofu da mel ñaari buntu fi ñaari pli ñu duggé
10: wala buntu bi nga jëk buntu bi jakkaro moy li fay wax non rek buntu bi jakkaro digënde ke Serigne Abdoulaye ak Cheikh Fa am tali bi jëm marché waaw waaw tali bobu buntu bobu lañu duggé budé soxna yi budé wét gi nga xamne mom mo fété Dar Khoudous buntu bi digënde ke Serigne Salihu ak Cheikh Abdoulaye ak Cheikh
7: Abdoulaye
10: ak Serigne Damata fofu lañu dugg Cheikh Ibrahim fofu lañu duggé ci buntu bobu
7: dana am soxna yo xamné dañuy taxaw
10: di leen dana am soxna yo xamné bu ñëw ñom ñoo leen saytu ci lepp lo xamné luñu wara taxawé la ñoo leen saytu défar sapé ak niñu fara saytu ñu lepp ñu wax leen ko
7: ñoñu fay taxaw dañu am mandarag yu leen di xamé wala
10: wa dañu am mandarag ay bats yo xamné mom lañu tak ba nga xamné képp ku ñëw da nga xamné ñi kët ci ndaw daayru muhaddamatul khidma lañu bok ci ni mi amé ci goor ñi non lay amé ci nga xamné ñom ñoy jigen ñi ci walu gep bu fekkentane ci walu organisation bi mom non lañ ko defé ci julli gi ci wataay ba benen laaj bo ci laajat
7: wa day melni budé julli hir gi fofu nang ko waxé mbolo mi dana bari go xamné day melni bëgg fa duggal lu melni ay auto ak yoyu manam ñepp lay ñël wala dana am ci kilifi yo xam dañ leen may ñu mëna duggal seen auto fofu
10: ok yeureu jeuf Seigne Cheikh manam fofu nonu amna ay parking yo xamné pour garer auto la waye nak mayun ñepp rek ñew garer amna yenn kilifa yo xamne mënu ñu ñak aksi fofu ñu bu ñewé dañ leen may ñu garer fofu amna ñenn ño xam sax bu ñu ñew mën nañu and ak wala yeneen auto yo xamne bokkuñ ci jëma fexé ba ki ji waye loolu lepp nak ñun dañ koy and ak police ak gendarmerie ñom amna lo xamne ñom seen wal la dañ leen koy bayé
7: wa xit ma amna seen sécurité bop wala ñum
10: amu xadamatu xey amna sécurité bopam bo xamne ñi may aju ci organisation tamit sous commission bobu sous commission sécurité nga xam bo lem du aju ci walu wowo tamit ñom ñoko sayt way auto tamit nekku ni bép auto bu ñew rek dañ lay baye ndax bala nga ñewit am non mako waxe tali bi nga xamni mo tali bo jaar mu jakkalok juma ji nga xam mën nga fa jaar ak ci juma ji bo ñewé da nga fekk ku fa monté bok ci muhaddamul khidma dana tak am mandarga bo ñewé dana la laaj labir la ba nopi nak barab yoy tamit dañ fay tek ño xamni ñu xamé kilifa yi lañu doon
7: ko goor lolou la bëggu ñëw ci Saliw
10: lolou dañ ko
7: baye xam ndax man gëj na julé sax it juma ji xam ëpp na fukkat ak juroom xam na tax am barab bu ñuy taxalo fi ci gar bu mag way bu jëk dama gis ay kilifa bu ndan julé ci xaw mi nga am ba légui nak manam mbolo top sa ginaaw di sikar wala ñeen ñi di yëkëti xasa yi té melni di buñ xolé julikaay hit bi fiñ koy défé fofu xatna lool xataay go xamné ndax kilifa bu ñëwé and ak mbolo mom ñok mbolo mi dañ leen bay ñu dugg ci biir wala amna comme ni ko waxé ci ragné kilifa yi day baandi kilifa bu dugg yeen talib yi nga xamné ñoo topu and nak mom xaar ko ci biti wala nu mi démé
10: waaw lool bu fekkene loolé daayira bi jël na ci ay matway ndax amna yeen kilifa yo xamné amna lo xamné luñ bax won def la ci jamono yu yagg lo xamni ñom loolu luñ baxoon def la loolu daayira dañ leen koy nangul waye nak organisation nañ ko organisation lo xamni ñom mën nañu ñew waye du ci yaq lañu def ndax lan mo tax ndax du yaq lañu def dañ leen bay ñom ñu ñew waye bu ñewé amna porte entrée ak porte sortie bu ñew ci entrée bi rek dañ ñew contrée sortie ba
7: ñoo kilifa yi
10: lañ daan def
7: waaw
10: seen ade dañ daan def dañ ko def waye li nga xamni mo lañu organiser du ci yaq
7: jerejeuf Seigne Salihu li matna leral bu baakha baakha bax ci niko Seigne Mame Thierno waxone rek mu khadimatul khidma mom baye diñ waxone legi rek dar baye wulen fa lu taxaw nit ñi rek ndax ñun sax war nañ ko xam ndax xam nañ ne julit hit wala sa keur yeepp neex di fay nek nga man ko wan ginaaw ñew di taxaw julit ñi loolu lu reey la kon manam jot na seuk nit ñi julit ñi rawat na ñun mouride ñu baye leen xel moy ñi li leen taxaju ñu xam ko japp leen ci ligéen biñu tambali mi wax nañ ko barab bi ñu nekké day barabu julit ñi mom ko waye rawat ni mouride mom ko té nu mëna mel buñ ko samu défar ko day melni ci lén rek lay mujj té gis nañ né 94 bi fi daayir bi taxawé légui ba légui day mel alhamdulillahi rabbil alamin rek lam kon yalla leen yalla gëna kartanal barki cheikh khadim ba yeen yi nga xamné day melni ñiñ fi yabal tay ay ndaw lañ mag ñi am nañ ko ci liggéey bi suñ borom mot leen barki cheikh khadim xamna suñ mam jarnu fi ñew ci solos julit xit gi fofu amna laaj bu mo fi laaj ba nopi moy julli damay deg ñu no ñaari kaba ñaari rakka la suma jumut rakka bu ñeek bi rek lañ ci yëkëti loxo waye loolu dafa melni manam ngi duggu ci bop nit ñi mom facebook suñ gox bi ñu dëkke da mel lu jafé la ma xamul ne non la demé deug deug way yeen borom xam xam yeen ni ñu wara wax ba xam manam rakka bu ne da nga war na ni rek Allahu akbar ba rakka yépp mat wala da am xeyma buñu xeyma ne julik hir gi mom rakka bobu rek la ñu wara yëkëti loxo fofu bëgg na nga indi ci ak léral ñu soga dem ci heure bo xamné yit day melni julli mo lim jakk yi nek ci Touba dañuy bayyi lo xel bax juma ji ñi ciëp bëggu ñu ñëk julli juma ji kon nak ndax muqaddimatul khidma wajal na waxtu bo xamné suñ ci tollé ci ndigal sëriñ bi ci lañuy taxaw julli gi wala dé
12: jërëjëf sëriñ bi budé julli ki dé budé ci walu kabar gi mom xam nga kabar rek mom wala bok ni nga waxa ci arab takbir moy wax allahu akbar rek allahu akbar rek moy moy kabar lool rek moy kabar budé yëkëti loxo gi nak liko taxajuk moy kabar bu ñek moy kabaru armal mom mo taxajuk
7: yëkëti lool moy harbal
12: lool moy kabar armal lool motax maam kabar armal goku lañuy sakku nga yëkëti sa rox ak mo xam julli farata wala comme ni nga xamé né comme ni nga xamné bo dé julli farata bo ru ko ay bo sigé do yëkëti sa rox ci sun gilmi ndax té kabar gu ñek rek lañ ko sakku ci yow nañ ko sakku wé ci julli farata lañ ko sakku wé ci julli néw nga xamné kabar
14: Allahu akbar الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: ne kabar yek juroomi kabar yoyu non lañ ko sakku nga xamne kabar bu ñëk ba nga yëkëti sa loxo waye bo démé ba sujjot ci ñaarelu rakabit boy juk taxaw yi do yëkëti sa loxo comme ni nga xamne ba nga juk taxaw yëkëti wo sa loxo comme ni nga ko défé ci julli farata yépp non nga ko défé ci kabar yi ci dess juroomi kabar yi ci dessat bu re bu ñëk ba bo kabaré kabru armal juroom ben kabar yi ci dessat yépp it non nga ko défé mo do yëkëti sa loxo ndax Allahu akbar mo moy kabar gi Allahu akbar bu dé yëkëti loxo gi benen bir la yëkëti loxo gi nak comme buñ ko doon teunk rek dañ nan rek yëkëti loxo mom ci kabar bu jëk lañ koy sako ci nit ki kabar bu jëk rek mo comme nim ko défé ci jël farata nga xamné buy sigiru ko du kabar buy ru ko du kabar bu juggé ci sujjot du kabar non lañ koy waxé ci julli yi rek nga xamné dudul kabar bu jëk rek ñu ci yëkëti loxo waye ci dess da ci waaw yi ci dess ci yëkëti loxo
1: xana teunk bu ñëw ci solo julli te bëske dañ mom lañ dëgmal day mel li xewon ba suñu borom wacc ci lam ci wacc jaar ko sayyidna ibrahim ak nangam ba danaka liñ ci def ak sant lay xewnu lo ci teunk bu gatt rek bo ñu bëggoni dikkel ci solo julik tebeski lan nga ñi wax
0: jerjef julik tebeski mom maam jëmmi tebeski rek dafa nek ci wër bu tedd jëmmi wëru ci jëmum bok ci wër yi gëna mag yi nga xamne moy ala shurul hurum di wër yo xamne nit bu ci defé lu bax dañ koy ful bu ci defé safani dañ koy ful kon wèr wi jëmum dafa tedd fukki fani ci jëmum da tedd fukki fani ci jëmum rek dafa tedd
1: fukki fani
0: ñëk ci wèru tabaski ci fukki fani yëpp nga amna ci bis tabaski la fukki fani dafa nek fukki fani yu tedd lool yo xamne yoni sallam wax na ne jaamu yalla ak lu mbax bax munta bax ba gënal yalla liñ ko jaamu ci fukki fani ñëk yi
1: allahu akbar
0: munta kon loolu ak teddam lay tek yalla it wacc yalla it dacc wa dan wal yaali na ashru ñu wax ne xam nga yalla mom ak nim tollu buy giñ ci lu ndaw kon fukk fan yoy fukk fan yu mag la kon tabaski kon dugg na ci ñaari mbir yu mag ñettal ba yawma arafa ku nek xam nako ñu war ko def suba inshallah taala momit mu nek bis bu tedd lol sax lol bo xamne yalla wax nañ ne bis bi nga xamne mo gëna met ci sheytaane moy bisu arafa ngir yalla limi jéggelé dafa bari yalla djegal gi mi djegal nit ñu bari nga xamne ñu bare ba dañu wax ne ñu bare bari ci ay jaamam ci bis bobu la leen ko reel ci sawara ci biso arafa lay doon nga xamne dañu wax ne moy bis bi gëna metti ci
1: iblis
0: ci iblis
1: allah akbar
0: bisu tabaski da ci top bisu tabaski da naka comme ni nga waxe rek fim tambale moy ci ibrahim bi nga xamne yalla daf ko doon nat digel ko ndigal lo xamne day xol rek ak ngeemam fa la toll ngir maynako dom jo xamne fonk nako lol ta yeex nako am mu koy natu ne ko sa doom ji nang ko rent di xol nan lay def waye mom mu boole ci gem yalla gu toll ni nopi ngir def lol ndax yalla ko digal
1: allahu akbar
0: doom jeyit di ismaeil am gem gu toll non it bam ko waxe ci saasu mon ko yow dal defal li la yalla digal rek man mom dina ko muñ nga xamne yalla den don day melni yalla mom lo nat wa ñom ñaan ñep lo nat
1: allahu akbar
0: bi lolu jalle bim ko jeme da ko yalla jox kharma ñun ñep ñu nga xamne lolu ak tiant rek la nga xamne day bax waxtu nek comme laaj bi ni ñu koy fatali ko toujours ci jamono ju digge ñu xam lan moy sabab bi tax nekul bis bo xamne dañ ci ki ni rek waye sabab bi deug ak gem yalla gogu non taxone day mat yi fatali li ci top it l'islam biñ koy sunnal ci nit ci tullik tabaski mi ngi nek atum ñaarel ci kaday mo yunus sallam bimu joge makka dem medina ñaarelu atmi ci la tambale tabaski ci la ko sunnal ci julit ni ci ñaarelu atmi comme batayit ginnaw ibrahim bobu ñu wax day melna it jaam yalla comme ni nga xamé ne koor day jaam yalla won ben yon lay am ci atmi bo demé ba jeex dañuy am ak fête moy correcte tabaski non la demé moy dañuy acc ponk yi gëna mak ci acc bu jexé muy bisu tabaski ñiraat ci am ak fét day melni manam ak fay la rek ko xamné yalla mokay fay julit ñi mom bisu tabaski
1: jëlé jëf suñu mam jarlo lér na dañ yi li nga wax légui ci ginnaw muy luñ ko min war na diko fatali nit ñi doonu bisu nos rek xam na lu ko ay bi waxe sax suñu borom du ci ndawal gek nangam yoy mu tudd yépp waye dafa dub rek ñu sant ko ci ak fatlikoo ci tay melne ni it yoy nga tuddu legi muy sayyidna ibrahim ak sayyidna ismaeil ak seen wayjur wu jigen way ñoo ñep bu ne xol dooma adam ñoo ci nek moy bay ak wayjur wu jigen ak dom kon day melni ñoo ñep señ mam cierno war na ñom jangat buñ ci jangale wa bismillah
0: mi gok ñing ko waxe lolu bay mon xelu way lolu it lu ci am solo la moy ni mako waxe legi moy ci né ibrahim mom yalla daf ko djublo nat ndax yalla daf ko djublo nat ngeen ni nga waxe dem na ba nek mak lol yalla do ko may do ko may dom
1: ah bi mi am sayyidina ismail
0: waaw nek na mak xam nga kon dom joji dina ko fonk lol ko
1: lol
0: do ko fonk lol yalla djublu ko nat ak dom ni ba bu ton yeex dum ko yeex am ak lepp sax waye jëmmi dom rek jëmmi dom rek yunus sallam newon na kenn ci yeen do am ak ngeum yalla gu ma tek dudul ne man yalla daf ko gënal ay domam ak lepp yalla ci mom sax moko ñëk wax mu ne bu fekkante ne seeni bay ak seeni dom ak seeni njabot ak seen nangam lepp bu fekkante ne ño leen gënal yalla ak ub yeenentem
1: bu
0: ba man gëna tok xaar sama mbugal kon yalla loolu bëgg ci jambi moy lum fonk fonku ñoñu it mu jital yalla ci ñoñu yëpp kon mom gëm gëm bobu la am rek tay ñu bayyi xel ne it ci gënt la donte nak gëntu yeenentew du neen waye ci gënt la ci gënt la xaarut gënt ga di baam waat wala det bam koy gënne xam bam koy gënte xam na
1: loolu da mel mo gëna met
0: so mi gok loolu gëna yéme kon ndax ab yeenent xam nga dañ koy wax yi
1: woon
0: mënon na tok xaar mu baam waat ba xam ndax gënt gi ci deug yalla waye siksak wu ci ndigalu yalla rek da koy def kon yalla gënal nako dom jojo
1: ci liwet
0: dom jayit compliqué lu ko ndax mënon na def neen tamit mo na def ne waye momit comme ni nga xamé ab yonenté la mom yalla def nako yonenté ngir ku nek xamna lolu comme ni nga waxé it wajur bu jigen wit ku nek xamna nim tollu lolu lim tollu wajur bu jigen nan la doom tollu ci mom surtout comme noñu ko waxé ku ko yexam wa dal bindi biñ ci meuna jangé ci lolu lepp rek dal moy yalla gënal maam gënal gi gënal yalla ci maam baye gënal gi gënal yalla gënal gi gënal yalla ci domam ak yaay ji dom yeet gënal gi gënal yalla ci wajuram lolou di lo xamne kon dal ñepp ko maddi baye xel bu baax baax rawati na ci jamono occasion la dal wax di yalla
1: ci le jere jeuf señu lu am ci li buñ ko yegul mom ñi ñëkke amna solo lol wax deug yalla ak fatali gu mat sekk ci ñi ngi sant bu baax baax mel ni waxtu wi da mel ni juroom minute mo ci bëgg dess Seigne Saliou xamna dañ lay bayyi di nga indi wat lepp lo xamne japp nga ne war nga ko fatali rawati na mbolo yi nga xamne ñi ngi ñew ci barab bi ñu jëm ci day mel ni wax nañ ko legi barab bi da la lambo yu bari jëmi juma jang fi waye jëmi suñu yaakar yépp ñi ngi fofu ci juma ji kon ñi ñew ban comportement lañu wara indaré ci barab bobo ak kenn ku ni bo ñewé ge leralar ko jigéen ñi barab bi ñi duggé goor ñi fa ñi duggé ku yor auto parking yi nga xamné war nañ fa ma taxaw té loolu lepp ñu fexé ba déggul ci gendarmerie police yi nga xamné ñoo ñew and ak sécurité bu muqaddamatul khidma fofu la lay bayé rek nga ñëwaat fi té boy tejj man nga indiar sa carte bi mujju ñu mëna yëkëti jotaay bi inshallah
2: ok jërëjëf señ cheikh comme non ko waxé rek manam limako waxe won legui la kon la koy bamtu wat rek moy ku ne xamna ni jumaaji jamono ji dafa nek sante xam bu fekkante ni soxna fañ dan duggé fañ dan jaré xeyna dana xaw am gandu tuti kon bu ko defé ñom bañ ñew bu fekkante ni ñu juggé walu gënal gi la dañ ñew wet gi fété ak digënde kassi abdullah ak kassi mamadou fadal ci talé bi nga xamni mo jëm marché ci bundu jakkal mom fofu lañu duggé direct ben amna benen ñaaral gutu bo xam man nañ fa duggé ci ñi jugé lu melni dar khudous ak yu ñu démé ñom kër digënde Kassine Salio ak digënde Kassine Damata ci tali bobu non jëm dar khudous ñom man nañu ñëw duggé fofu bu ñëwé it dañ fa fekk ño xamné ñu leen ni site leen ñu leen ni site lañu doon duggal leen and ak ñom accueil leen duggal leen fañ wara dugg tegg leen ci sapassa ba nopi nak and ak digënde sécurité ak ci lu man di doon ci walu gëpp bu fekkante ni ñi nga xamni ñom ñoy ñew di goor yalla yi ñomit comme nonu ko waxe rek bu ñewé ñu ngi leen di ñaan mbolé mbamuri daayira muhammadul khidma yi nga xamni fekk nañ leen ci ñu leen di defal ak jappandal ci buntu yi nga xamni mom moy entrée yi nga xam mo nekk ci du wër jumaa yépp ci tali yi ko xamni fekk nañ la fa rek ñi ngi sakku ci yow lepp li nga xamni wax nañ la ko rek nga jappal leen ci ta xamni ak defal rek mo leen fa andi ak bëgg mbëgum sëñ bi waye bëgguñ fa di and ak di am ak di andi benn jafé wala dara lool tamit ñi ngi koy bayilo xel ñi nga xamni ñom ñoy ñew ñi nga xamni ñom ñoy yor auto yi bu ñëwé mambu daayir bu xamni xidma dañ fa né waye dañ ci and ak police ak gendarmerie ku na xamni liggéey bu walum talimam lu ci ëpp lu ligéyu police la ak gendarmerie waye téwun membre daire bu xadam xam dañu fa né ngir buñu gisé lenen lo xamni lu aju ci daire bi la ñu intervenir ci ndax amna lo xam ligéyu police la lo
3: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéne gi déglou Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Moutada Mbakem Serigne Fadilou Mbake.
2: Amna ne amens na yakane ni dana ñew julli ci
1: alhamdullilah
2: kon bu fekente ni dana ñew ñu baye xel ci fam wara mëna jaar ñu baye nek di taxaw di raj rajlo wala ju nek di ciow ciow lu bari wala ju nek di wax lenen lo xamni wala ju nek di jëf lo xamni xeyna mëna xawa ñak war ma tuti ak ko suñ lepp la ta lepp lo xamni lu koy gëna gën fa yagal rek ñun mouride yëpp dañ ci wara taxaw kon lool daara bi tamit mëng ci bay wal xel ñëpp di ñaanal mom mo leen ko xam ñoo ko fa mom membre daara mu xadam xam na yëng fek sol nañ ay mandar ga ba ci jullukaay ba nga xam lu ci bari yenn ci ay kilifa ño fay jullé ñoomit am na ay kilifa yu fa nek ño xam ñoom ñu leen saay ñoom ñu ñaan ku fa ñew rek lañ la wax nga def ko di bay wal xel ñi nga xam ñoom ño fay ñew di and ak seen gono yu ndaw surtout ci biir barab bobu dañ ko bay wal xel ngir ngone mom ngone la rek
1: ñu yoray xéti caméra ak yoy nangam
2: na yoy timit daara mu xadam taxen ma amna commission bo xamni moy communication ñoo bu ñëwé dañ fekk ñom ñu sayt leen wax leen ni nga xamni non lañ wara def ci non lañ yëkëté fofu suñu kaddu di la sante Seigne Cheikh ndax danaka ak Seigne Mame Thiore ndax taxaway bi danaka xeyna mënon ko taxawé ndax xawes nañ la ci wa ashabul jannati ci taxaway yi nga fay taxaw ci yu rafet ci yoy yep ñu ngi xam nañ ko bu baax baax kon danaka li mënon ko taxawé di santane nak mom nima ko waxawon rek Mour Sadikh bi di borom barab bi mu Cheikh Abdou Samad yi taxawayam yi nga xam ni mu ngi koy taxawé ci mbolé mour gi yep rawatene nak ci daaru muhaddabul khidma ci wa daaru muhaddabul khidma mom dañoo japp ni Seigne Abdou Samad ñun dañoo da ñew bok ci suñu biir lepp lo xamni daara bi mi ngi koy def wala lepp lo xamni gis nako ci juma ji lo xamni luñu wara luñu japp ne mëna na gëna rafet dara ci déggu ak mbolam kilifa daara mu xadam mom ñu ngi koy sante te di gëreem te di ko ñaanal suñu borom gën ko fe yagal te wër ko
1: walu sono bi dañu fexé ba juma ji limi toll lepp fu mu toll di leer wala
2: waaw bu dé walu sonisation bi comme ni ko wax ni may wax ak yow ci tay ji tambal nañ ci installation ba fi ak suba waxtu na inshallah dara ci nek and ko nak ñi nga xamni moy mbolam sonisation yi nga xamni ñom ñoo nek ci dekk bi ndax daaru xadam xidma dafa nek lo xamni xamna ni fam ne mouride ya fa ne yi mouride yepp fa war ne kon kep ku ñew nga and ak ñom liggey bi duñ la ci xatal waye dañ la ci yatal waye nak wax la li nga xamni mom moy sarti ñom dañ ci and ak ñom ba tax ne kon ñi ngi sante ñep di gëreem ñep di santale Seigne Mame Thiorn mi nga xam mom lañ bokkon jotaay bi ak Seigne Baye Serigne mi nga xam mom lañ andal ak Seigne Murtala Bousso Seigne Cheikh ñu ngi nuyu bax te di siar mbolam wa daaru mu xadam lu xidma yep du tudde Seigne Affaire Bousso rek tuddu mbolam ñep ñi ngi sante bu bax tay jéggu lu bax kaddu
1: jërëjëf Seigne Saliou ñi ngi sant bu baax baax noonu ma ko waxee di nuyu baax waa daayeer Miftahul Muna Wasul bi nga xam ne moo lënkali mboolem takkatra ji nekk diggante Touba ak Mbacke ci njiital Serigne Fallou Garas Mbaw si Ousmane Fall Serigne Bassirou Chille Serigne Abdoulaye Fall ak mboolem ñi nga xam ne ñoom mi ngi liggéey boobu gis nañ bu baax a baax taxawaay yi nga xam ne ñu ngi koy am ci liggéeyu Juma bi Jall les Seigne Touba gàttanul boppam Barke Cheikhul Khadim kon Serigne Mame Thiorno ñu bàyyi la sa kaddu yu mujj rek ci fàttali wale ni ñu war a ñëwee ci xeeti coll yeeg nangam nangam yi sikkar yi ñu war a amal su ko defee ngi daal sa kaddu yu tagu incha allah
0: waaw bu dee bisu it moom beneen mbir yoo xam ne l'islam daf ko teg ci jullit bi bokk na ci neen ko waxee noonu dañoo l'islam dafa bëgg ci nit ki buy muy xeeñ lu neex bëgg ci moom it mu sol lu bees mu sol lu bees ak nu man demel waaye bëgg nañ ci moom mu sol yére yu bees ak yére yu rafet bu noppi mën a lépp loo xam ne daal dina joxe image bu baax ci moom mu def ko kon l'islam moo ko njëkk a digal loolu avant kenn di ko digal l'islam moo ko digal loolu bu lépp jàllee ñu xam ne it nit ki ñëw it kay taxaw naan ko defal lii du kenn ku dul mbokkum taalibeem moo xam ne dafa bayyi mom jariñam nek ci sa jariñ yow ngir bëgg sa jaamu yalla ak sa diine normal nekul kudul koku kon ta lamuy def ngir mu jak mom ay efforam lu bari bari mën ta jak dudul na yow dang ko ci jappalé kon nu xamné kon ab dimbalenté la rek ku nek dal lañuy sakku ci yow ka koy sakku nekul ku compliqué nekul ku bëgg kilif ci waye ku bayyi itiam rek nek ci say yitté bu dal jalle ñu leen sante bu baax di am bëcc bu baax ci and ak yeen jotaay bi
1: alhamdullilah
0: ñaan yépp ñaan yalla lepp nek aw yu ak tawfiq rek di jaajeufalat borom liggey bi di cheikh smart di delu wat di rafetlu bu baax baax liggey bi mom ko nek xamna liggey yoonu murid yépp la du ab liggey way liggey murid yépp la comme ni nga xamé né ñu nek da am ci lu nek fété ci murid yépp mom dafa nek ci walu gi nekkal ci murid yépp
1: alhamdullilah
0: kon ñu ñaan liggey bi fim bëgg mu ag fay fep rek mu ag fa ca lepp mu dajé ci ngeureumul serigne bi lolou moy absolu lepp mu dajé ci ngeureumul serigne bi nga xamne mom motax muy liggey assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere jeuf serigne mam tierno jere jeuf serigne salih jere jeuf baye serigne jaay serigne murtala boussa nong len di beral nuyu bax len siaré tay jéggu lu bax bax ñun ñi nga xamni ñoo doon jima laaj yalla dañu nak tay ñu dajé ak ñoo xamni ñoo ñu sut xam xam fuf gën ñoo taxaw ci walu yépp rawat ne mbolo mu mag mi di muqaddimatul khidma ñaan waxtaanu yalla nuko suñu borom def mu nek waxtaanu bax te baña nek rek waxtaanu neex ba ay nit kep ku ko deg man ci jariño te lepp lo xamni waxtaan nañ fi itam ku nek man ko jëfé ndax day melni niñ ko waxé légui rek bay duñ fi tuddu légui rek moy taxway muqaddimatul khidma xam nañ ko ñoomit yalla leen Seyd Touba gatanu bopam ba yeen yi nga xam nañ ko li yeen liggéey Seyd Touba ñu défé ko nañ ko bëgg barké Cheikh Khadim xamna ñi leen dox dig dajé inshallah talata bi ñu jëm rek yeneen daayira yi nga xamné ño nek ci bi yoonu mourid ngir ñu mëna ñëw ñu waxtane liggéey yi nga xamné mom lañu amal ci seeni gox ak seeni koñ di sante ñaan baax seen sama bakam seen chon yi bu yalla nako suñu borom gëna yagal gën ko wëral di ndokkel ñëpp ñiko seen mam ci waxe legi ci bisub harafa bi nga xamné mëna ñu wax né bis bi tambali na ndax amna seen tuba xëc di go xamné da ko teunk ci guddig yom harafa té melni ñi ci guddig yi suba la bis bi tambali ci guddig yi ba ca bis ba amna xëc di go nga non la ko seen bi teunké kon ñogi ndokkel ñëpp xamna ñaari xëc di yi baxna ci jang mi ñaari wajeftu yi wajeftu wati sa khurbin minallahi ak wajeftu wati sa kulli wajeftu kulli sa khurbin minallahi ñaari beuy yoy ñaari xëc do yi da melni da na diglé ku ko man nga jang ko amna daan wax ni it ko ag ci beyd bi dahatu kal yama fi ayay murtiyan sawab man hajja bayt rasikhillahi boko mane bam juroom ñaar yoon nga def ko lolou daan nga ci digli kon ñi ngi ñaanal ñi nga xamne ñoko taxaw fete ci makka yalla leen suñu borom nangul ak mbollem ko xamne joge nga ci rew dem aji rek yalla na suñu borom defal aji guñu nangu yagal fi cheikh amadou muntaha wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jere ngeen jef
4: vi di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim
5: Assomadia TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assomadia TV di télé plus lambe juk ngir liguel serigne touba khadim rasoul
4: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul
6: min asiyatin fa shukriya asma wajadu shukriya ila rahm

0: plein de fond. Yep. Kon ndax jotul nak ñu am bis yo xamanteni ñun ñepp dañ ci maasi xamandoko di ca fatale ko bokk yoyé dem té bo nga ki ñaanal aji dem akbar ndariñ da na fi taxa yag de ndax ñom dañ lay ñaanal ndax li nga leen di yonne dañ ko soxlo té bo leen fekk sé mu dag ñuy ñaan yow nga yag fi motax amna ko don laaj serign bi cheikhul khadim ko dama bëgg guddu fan moy yag fi ci dooru dunya señ bi ni ko lol day ñaar dana ko maye so ci saxé day sun borom man na dogal nga yag fi moy nga amal ndariñ ñi fi ne ñi nga fi bokal nek nga amal leen ndariñ ñoñu ala kulli halin waqtu ci nek dañuy ñaan nga guddu aw fan nga wër sa man doliko ndax fi nga len fete muniko ngay ñaanal ñi dem ñomit ala kulli halin dañuy ñaan nga yag fi ndax li nga len di yonne te mun ñu ko ñak te bo len fekk se mu dag bokk ñaari ñaan yoy bu ande sun borom dama ko nang nuy won ak bepp julit bayu wuñ kan du gor du jigen du mag du ndaw ci jangum alquran mu amutub lim amutub app jang khasida amutub lim amutub app def ay salatu ala nabi amut lim amut app istighfar basmala bepp baat bo xamanteni ni nit yaakar na ni bu ko tudde yermane sun borom dana ci juddo nu wax ko djublu ci lan leggeel seigne touba liggey bi ci ñan ci bokk yi jitu ji fu mi tambale ci ka jëk faatu kan jëk tim moy aji gëm yalla faatu ñoña lañ saña ñaana ba ci ki ñu mujj rob lool nañu diina sant ñu ñaanal leen yermane sun borom akum jëgël yalla yërem leen te jëgël bokk yi ëlëk lu dul yermane yalla amu fa ndariñ lu dul jëgëluk sun borom amu fa ndariñ luñ la fa mëna wax ci ay neex neex bo amut jëgël amu yermane do ko jariñu te yoy kiko yor mëne su ko forcé kenn mënu ko joxañi tam mu def ci te nëmmuko ma sha'a kana wa ma lam yakun sha'ihu fa dahru yan'adim lolou ñu diko defé fi ci Touba dekk bi nga xamanteni ni borom dekk bi neewon na lepp lu bax fepp la baxé waye fi la gëna sakane tax ñu def ko muy sunu bas di sun point de départ fanen fuko mëna nit defé itam baxna waye ñu soti ko fi jël jaamu yalla bi di al abdul qadim def tawassul ci mom doxaliko sun digënté ak sun borom mu nangul na sunu ciakutef gi ci sun bokk yi ke daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu japp ko le 31 décembre le 1er janvier 1er janvier 2026 ci mbarum daru khudus buñu xeye 8h bokk yi ba 17h def lu wuñ dara lu dul jang alquran ko mënta jang yorol sukurus koy ñew na melni dej bu bes ngay ñew bo xam dañ la diw faatu na nga ñew fu wote fuñ waxtaan wote wuñ xawaare jang dong lañ wote li wati llahi ta'ala alkarim te am yene sun borom nangul nu sunu jakutef gogi kep moy sun yene wote wuñ la nu war lo itam bokk ya fay dajé bepp xet xewal bo xamanteni sun borom wërsegal nañ ko dañ ko def ci bis ba jox ko jami yalla yoy djublu ci la ca nek ci aw yiw fekk bokk yoyé ci barsak doon xewal gu reere ci ñom ko xamanteni dana yek ni dom yañ bayyi won aduna fi lañ leen fété lu am solo la lu mata bayyi xel lol waye ñi fi nek diko def ñu japp ni saanu yi dem di delsi la té lami indalé dana indi jamm dana indi barké dana indi karangé dana indi natangé istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midraran wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa anhara wa nawet yu nangu njabot gu bari tabarkel jamu joni bay xewul gu tasaro bokki kon pertement newu ci ñu boole ci itam am mayam deret té diko sakku nak ci mbollem ko xamanteni yaangi deg suñu kaddu té deret jala yalla jox nga xamni suñu borom la ko defal ci ciobarem amut fanen fuñ koy wuté amut industrie bu koy liggé té amna bokk yu koy soxla yo xamanteni ni ñu ngi loru ndax ñak ko kenn ku ne jaayante li wajhi llahi ta'ala al-karim niñ lay lamb laaje sa poste nga lamb joxe niñ lay laaje sa ñak nga indi sa doole jëf niñ lay laaje sam xel nga indi bu xalaat joté niñ lay laaje sa xam xam nga ñew bu jëfandi koko joté non lañ bëgg ko nu sarax ben poste ci dara ñu jëbël ko jaami yalla yi nga xamanteni ñoo fété wo am pacc té seenum xarala jëm ci yoy té lég lég nit soxla woko bam ag ci rugupé ay bokkam di xol ñum ca bokkal dara ngir ñu dimbulé té yoy yi ndariñ yu bare nga ca yu bare bare bare bare nga ca waaw yu bare bare baax na ci sa wër gëram dara ja boko joxé sun borom daf koy daldi wotalat ci saasa dana tax itam sa dara dana mucc ci ayib ndax bokk yu nox mu taaje lu yagg té tanku ñuko man na indi wala xñal kon da fay melni bari na luy xew ci deret do ma damay ñak genn ga ko waral te ma anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifuhu du wërseuk dong du lamb poste dem lepp lo attana joxe ngir yalla sun borom da na la ci jox lo fogut lu kawé sa ñor lepp nak lu man di don rek nga attan ko joxe ngir yalla lol itam ñu ngi koy fatali do ma adam ci bisba da nañ fa yëkëti itam ay kaddu bu ñuy taggo kaddu yi soñé kaddu yi jajji kaddu yi fatlenté ndax doom adama faté da ko yomb teyit sun borom ci ak namélam ak wutaralinam nga xamé du ko soppi bo le nok say say bo xamanteni ni sa yu xeyé ci yakal nu dong la dëkk té moy iblisul la'in inna as-saytana lakum aduun mubin fattaqisu adwa moy sen non bu leer nañ bo xami ken na tabli woko yalla na ngeen ko jappé ab non motax mané amna ci nit ñi ño xamé ni bi saytane songok seigne touba seigne bi daan ko ba tok ci kaw koll ba amna ño xam ci wagi seigne bi lañ japp diko wangar bi ngir bëgg saytane jatt ko lolou moy sen leggé moy sen fonction nga xamni saytane lañuy dimbali ci mom lañuy xey diko sotle waye serigne bi ala llahi man li khada bil mustafa saraa abdan qadiman la ara saraa duma nermelu mukk dede kenn meunta tax mu ter teri wëru way bu deugër la bo xamanteni ni ku ci wëru do dan kenn meunta tax mu teureuf dede du deng dengi ben yon sun borom la sop def ngon koy ñaan nak ci dara jam diko ñaan ci barkem di ñaan li nuy sumbu mu defal nu ci lu kawé sun jort yene rek la na am ak yaakar ak yermande juñ amal bindefi ëmbal ko bindefi yalla yi te bëgg ñu jariñoko di ci talal loxo nak fu ab julit na rek ñu la ci talal loxo ci bepp anam bo xamanteni nit dana ko xalaat ci ni buma ko ci jappé dana réussir ñang la cey xalaat di sante bu baaxa baax na kilifa ak barab bi di Serigne Abdou Samad istay taxaway bi mu ci taxaw moy yëkëti kaddoom wax soñi ay bokki talibé sensibiliser leen wax leen itam jariñul li ñuy def ngir ñu xamni lepp lu way def sa bop nga ko defal ken deful ken dara ken deful fu ken dara lu way def sa bop kep ku japp ni amo jot nak ba bokko wala nga japp ni du lu am solo ba tax yeungu wo ci jëm bi sa ngi ñew dang ko reccu wa anna laysa lil insani illa ma sha'a sa carnet jëf ba buñ ko ubbé do ci fekk dara lu la ngi ci jëfoon wa man ya'mal mishqala sharratin khayran yara wa man ya'mal mishqala sharratin sharran yara lutax ma li hadha al kitab la yukhadiru sakhiratan wala kabira illa ahsaha motax nu wara gorgol bu baxa sun digënté ak sun borom bokk yi te won aduna mu ñak solo mi gannaaw aduna ku fi yag tuuti kenn kum ci man di doon wan na la lutax nga war ko ba aduna wan na lako
1: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéne ngi déglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Keur Serigne Mourtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake.
0: Ñu ci mucc rek moy ñako xam xamu melokanam ba tax ñu won ko gannaaw kon bokk yi li ap fatale la won rek bo xamanteni ni don na ko fatalante ak yeen ci sun jotaay bu am solo bi nga xamanteni ni mo tudd al irada dem ci walu pass nak di mbir mo xamanteni dafa lekkelo ak sun dunduk ëlëk no war waxtu ci nek ñu diko feddali diko gën di joyanti diko gën di mengale ak dunduk Serigne Touba bokk yi aduna bu amonum na fay serigne bi noppulu te musta noppulu aduna am jep ci ciona la ko don keur keur yi kon ñun li ñu japp ni dara la ba tax ku ko am di acc say wag bo don dara serigne bi da na ko fi bayyi ay du dara dara moy li ni xanté wo moy aduna kër gu bax ayut soko mané am waye jërul lepp jërul fen jërul dam sa bëti wom foko wurt dam mbum bu bax soko amé solol waye jërul lepp jërul wayani jërul ku sol mbum mo né nga ni ko mi boko sumé ma jël ci ko jërul ko xajut bakoy jaw tib bu neex boko amé xéxal waye jërul fen jarul qarani jarul nga bësop tank fenn fa ci nek nga daret fa Seigne Moussa daf daan wax ni wër di wuti xamé ne ci luñ xam da ko gëna wër di wuti xamé ne ci luñ xam da ko gëna wër bokk yi nañ jëma ne ci dëgg bo ne ci dëgg mbolëm yeneen dëgg ye ci dess fa fi dëgg man ni ne dëgg dana la wut ci waye ne ci tiaxan ba paré di yaakar dëgg bokk yi loolu mustahil nañu sax ci ak mbax wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan nañuy dimbalante ci ak bax bokk nañuy sotante ci ñaan ni tok guddi julli ge ba pare julli safa ak witr jël kurusam ñaanal mbokam jullitam mo xam muy dund la wala mu faddu la mo xam da ne ci ay jafé wala nekut ci ay jafé sun borom ang koy xéewal nga ñaanal ko xéewal yoy sun borom doliko mu ne ci jafé nga ñaanal ko sun borom genné ko ci jafé yoy mu ne ci bir bammel nga ñaanal ko sun borom defal ko ci yermane bokku yi aduna defuñu fi lu gëna reeyli waye jël sa bëtt tek ko ci nit ñi ko am dara nga ni lutax mu am ko fan la ko jëlé tuumal ko yaq ab daram te teggo ko fenn fudul ci kañaan te bokku yi kañaan du te bejjëna daan dede añane nit téwut la son borom dogalon ci mom mu jot ci dañ cey xam rek sax bon ak sax ñak yene lu bax téw ba ngay faat do am lu bax ndax li nga yene lol nga am innamal a'malu binniyat buñ bëggé lu bax nañ yene jullit ñi lu bax jullit ñi kepp ku leen yene jamm da nga am jamm ku yene nit ñi jamm da nga am jamm ndax innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa nit limu yene lol lay am du li nga yene sa bop lol nga am li nga yene nit ñi lol la yalla di dello li nga yene nit ñi lol la yalla di dello bo yene nit ñi teranga yene len tedd nga sun borom defal teranga tedd nga yene nit ñi toroxtange sun borom toroxal la ndax li nga yene lol lañ la dello kon bokk yi bis bango no ngi sante di gëreum mbolem bokk yi ñu ko bokkal te moy wilay am xalaat bi dañ ko porter waye momuñu ko jullit ñi rek lañ koy defal dawuñu ci dara itam nak lepp luñ ci am dañ ko ci delu ñu ngi sante di gëreum di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu aggalon ci bis ba te fekkelonu ko at yu bari te sun yene joji yalla motaliko ca ñe dem motaliko ci ñi fi nek moy ñi fi nek sun borom bañati leena top dara xaj na ci ngoram gi yalla nun ñepp buñ melone ni sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ak bax jariñu ko dara sun bonon ba melni iblis ñun ñepp it wañiwu ko dara te bu ko nexé nun ñu jup lool da ko sobul waye yalla nu boole nun ci ñimi jubal waaw ñimi jubal xaj bi mi jubal yalla nu ci boole yalla bu mu boole ci nga xamantene na natto ak deungate yalla nu boole ci ñi nga xamantene ni yalla nangu na seen jëfte gërem ko te am nañ ci ak rafet njott bi mu boole ak cheikhul khadim bolek cheikhul khadim lañu rafet njott yaakar ju wër jo xamanteni yaqin la jot no ngi taxaw lu fofu tay ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala yalla nu defal tawfiq defal nu taysir defal nu yermane akum jegal ila abadil abidin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yi dem garé ko ci ginnaw bas exposition bi fi parking bi nek dafa am allée yo xam dañ ko baré te xali général day bay fal ci am de xadi kim yabal dafa and ak ay kilifa ñu wara ñew dañ non lañ wara duggé kon mbolem ko xamni am nga auto rek te sa auto garé fi ci kanam ni ci devant dire exposition bas exposition bi ni lay ñaan nga ñew déplacer sa auto bo déplacer sa auto nga jaar nga dem garé ko ci ginnaw parking bi ci ginnaw kon ñam ay auto te garé ko maam ni lañ ñaan ñu ñew déplacer sen auto yi jall la ko ci ginnaw parking fi nek base exposition bi ci ginnawam fa la parking bi nek pour auto kon ñi garé ñep ñi ngi leen ñaan ñew déplacer sen auto yi ñu dem garé fofu ci ginnaw parking parking exposition bi base exposition ci ginnaw ñu dimbaluñ ci bax nak ndax dafa am ben auto citerne sax bu wara duggu

0: dako falon mu nek walil madina mom moko tewolon madinatu rasul ta madina li eppon ci sahaba ak borom xam xam fa lay nekkon waye mu nekewon fa sabote len ak tutal len ba umar ibn abd al-aziz bindon letter bayam bobu ne ko folle ko mu folle ko madina fal ko basra bolel ko basra ak kufa mu falu fa waye bam fa nekke di def ay yaqku yaqku di def ay yaqku yaqku ba abdul malik fatu domam biñu wax marwan ibn abdul malik tok mom dafa decidé won folle ko bim yi gene nak ñi ngi koy bëgg folli mune na def lo xamne dana tax ñu bayé waat ma ci ma place bi dem ci borom xam xam buñu wax Nasr ibn Asim al-Laythi nga xamne dongab Abul Aswad al-Asadi la won Abul Aswad al-Asadi moy ki nga xamne mom mo taxawal nahwi yek yoy grammaire yi ci ndigalu Seyna Ali koku liggey yon na ab liggey ci al-Qur'an ndax al-Qur'an niñ ko dajale won ci mushaf Usmani amuton ay tombe amuton ay masque amuton ay tombe amuton ay masque légi nak tombe yoy dañu wax ni Abul Aswad al-Asadi male Seyna Ali santon liggey ba mom mo tombe al-Qur'an waye ñaari dongam yi ñoko mass té moy Nasr ibn Asim al-Laythi ak Yahya ibn Ya'mar ñom ñaar di dongay Abul Aswad al-Asadi ñom ñoo liggey liggey bobu biñ ko liggey ba paré nak té ñom fa ñeko nda isoler wu ak capital islamique bi ñu bari yeguñ liggey bi biñ ko menacé nak ka dañ lay folli ba convoquer nako ñewal wuy suñu ci capital bi té moy sam bam leen di wuy ci da yobale Nasr ibn Asim momu ak téré bam liggey muy mas ga mas al-Qur'an ñew nak daal di wax kilifa gi neko nit ñi dañuy commencé bu ñi jang alcorane diko yak ndax seen nahwu rafetu def na ci liggey bu am solo moy mas nako koko daldi contenté jëf ji ba jéggal ko dello wat ko fastom waye li gëna wër mom moy liggeyut lool mom liggeyiko man doonut ne mom moy ki taxawu liggey bobu waye liggey bi do ngay Abul Aswad al-Asadi yele ñoko taxawu won waye mom ci politigam rek ci lay jaar ngir di gëna sammu gëna sam pastom amna nak ñu wax ne amna yenn baat yo xane mom moko soppi ci alquran lu melne ana unabbiukum bitawilihi dañu wax ne nañ ko bindé won buñ ko doon jàngé suñu jàngum taymi té nga xane maasu buñ ko won bobu tombu guñ ko man nañ sna ko jàngé ana atikum wax nañ ne xéetu baat yoy mom moko soppi wayé li gëna wër imam nawawi neena riwaya bobu wërut riwaya bi wër ne yenn baat ci alquran tollu ci fukki baat ak benn Hajjaj ibn Yusuf al-Sakhafi mom moko soppi dafa wax ne riwaya bobu mom wërut kon ala kulli hal Hajjaj mom amud liggey bu mu def ci alquran bu wër ci li borom xam xam yi saxal mo liggey yob jambor la présenter waye ki liggey bi mom moy Nasr ibn Asim al-Laythi ak mbokum daara momé di Yahya ibn Ya'mar ñom ñaar ñoo liggey bi
1: tabarakallah ci leral gu am solo gog seigne fata jazakallah khairan seigne fata mbok mi da fay laaj ku takkon soxna dem bam yag mu xamne mok soxna se nampando won nañ koku naka lay def sey bobu ak sey bobu lan moy mujju sey bobu
0: sey bobu l'islam dakoy tas akhawatu radia ko xamne da ngay na nampando l'islam dako arama lol texte bu leer la jigen bu la nampal monoko tak ko xamne yeen ñaar da ngay na bokku jigen bu len nampal monoko tak domam monoko tak ndax sab jarbat lay doon budé gor la domam monoko tak ndax domam sa dom lay doon ndax yeen ñaar da ngay na bokku len nampal yannati bi ali salatu wassalam don nañ ko proposer ngir mujjel domi hamza xam nga hamza baye la ci yonenté bi mok baye ma bokku baye waye hamza day mbokum nampale muhammad mok yonenté bi dañoo bokku kulen nampal yonenté bi biñ ko waxé dañé dédét ndax mak bayam dañoo nampando kon mom sama dom la donté sama domu baye la ci dérét waye sama dom la ci nampalé sama dom la ci nampalé kon yonenté bi ali sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith bo xamné muttafaqun alayhi al-bukhari inna muslim indiko na yahrumu min ar-rida'ati ma yahrumu min an-nasab li aram ci askan moy aram ci nampale ak nampale bu xasse ba am digeunte bobu aram na buñ seyoon dem ba ci bir ñu sokko xam dañuy melne rek ñaar ñu bokku askan sey ba ci bir ñu sokko xam rek ñoyam l'islam da koy tass waye nak ginnaw ba bassey bi tambali xamuñ ko won